0: Realmente, você lhe é não lhe manda nem proné.
1: Bom dia,
0: Bom
1: eu
0: dia.
1: mani rocorinho até por Juma, sete a vampula e pairo pela lente.
0: Até bojoma.
1: Ah, wani vampula
0: O
1: pela
0: benené.
1: lente,
0: O
1: wana
0: benenense.
1: mala e mercati e lento mi hier rocorinho.
0: O que lela com parte uma bombeiro.
1: Oruaba zospansão.
0: Uma bombeiro que
1: Oruaba
0: ela pega.
1: wadamela o ferra Eduardo Montelano Braga zospansão.
0: E o Berenense, porque o Feira, um tubo é domingo, e camana o Ampula, o Freire, o Atahica, Ninchuela.
1: Babo, e quando ela veri ferra babo, mercado babo.
0: Ah, uma bombeiro para um hospital em Uevale.
1: Ma bom o bombeiro de Iwe Watamela Hospital Centrale.
0: E
1: Ah.
0: Haya, mwe atibu joma karibu, mwaha, kampa tokola. Chirone lenyu. Eko
1: Ya, ma
0: labe
1: mahantoko e korandi e himbewira watea vale. Mavahelo ndikani heke ni marupelo ndikani heke por exemplo no marupa 3 dia nino rupete 3 dia e korani te himia zizo kitabu te himia zizo hata ti upia tu himiao no mavaha marane nama 5 kilo nino rane ke 5 kilo kahiena no rana 5 kilo Nor Kurana got 3 kilos, Dabruke, went Ranadin, Hawana, and Jane, now. As in our war, Navonia, Bakalelo, Hata, Maji Helo, Ashitianale, who can 2 years even Lopal Niraz, Renikuna Melo, Mon Road, Modua on Road, Manila Wayway. Ara na we kinjeni. Ntao por isso, matela, nukona wala kihaze ya, marupelo, indikani heke, imachelo, machihelo tiyanale, matamaware helo, maandikani heke. Ah, kahiena no, oroana no, ehopa, dos hilo, nukuranaga meu gilo, na. Mirarozizo, mo panya pegado.
0: Masivele nyenye.
1: Nunca samanera ndu.
0: Masivele nyenye ni wachi ni
1: Ah.
0: wachihane nruko wala tuna noonele otene. Ndopo no watia atia na ili. Uwava hira vale ni fento mana vale wawa marivale. Kawo no tepa we uhela wandema ni wira amaraka ale tune toko taru. Na so hava ntepu kichivele chirene soka no uluma kanyimia. Wandema no vale na chulora. Amara kuweta kata hinki chivele chinene. Kien kumela kayelele. Ichole wotu mwalu likani haka, ikuwo likani haka, ikori likani haka, inupa wote kwa likani haka. Na sowevo kala wati ene. Utainta yu wandrima nivunachula ura. Amara kuweta ipaki chivele. Kien kala yelele.
1: Eyo eni khala
0: Ehe.
1: masalopana ntokwala ankhala kalopana lolo ahinu puela por exemplo nyuma athela mwa ashari nyuwendi owondrinan enli owondrinara ru hotel hana uzivelane kahiena uzivelane alo pumperu alo pelene sekuhiya uzivelani akorare ma opele zimare lesheli ashkonta ndrima akupari Jale aro athela shaka mkhala le wathela risu lumpodo ujivani mtshena mboza ora ei ethokwa ka ulu pretira yo pumperu akore ethokwa nyulu pretira yo pumperu afana lo pelensia la mwara le sheli wa mama ha hi ndo twa kina kwa na hitenle
0: ya
1: no
0: ruela
1: kulisu wa pe amale ashara otene hala ujivela alo pelensia ndo yuzivele ke Owa alo karia koi uzimeleke, nale unkona ni uzimeleke tante, o khalege sawa, kahiena alo unkona ni uzimela, alo karia koi uzimela
0: O
1: wakani,
0: kete kete
1: na
0: wahia.
1: nkhale pekatu. Ah, viza alo nawe hawa ale unkona nurera, alo karia koi wawehe korera tante,
0: Asante sana mwenyatibo Juma owanu Benenenzi I provincia Wampula I cidade de Wampula Mwamalelia
1: Amekwa Mwamalelia kinaviri hasi ashulu pajaka kina kunaji hema ka kina
0: kutakiwe ke
1: simroa ya inya
0: Alhamdulillah inya yankai kanjuella ajulowani ayaria Mustudio chorad msambiki ni hana na pale ma kilela ni rakai hali chosilia na ulumana ni maprone
1: Kosele diwa
0: Yeah
1: kahe kini nyumana mustudio mo marati opempa yu
0: Upempo no ni no pempa ni hao ni no ulumana ni va
1: Inasio Vicente
0: Yeah
1: Wampula omukovola inatukua
0: Inasio Vicente omukovola
1: Ina. Omukovola, ukovola, ukovola.
0: Ewari mikiro oli mima kuwa ukovola.
1: Ina.
0: Yeah. Uhuse salama au omukovola.
1: Omukovola no, masikinaona wera nini sheleliwa.
0: Omukovola, piumwe vayi, ukirilaka uzambezia, wala tunawela kwa Cap Delgado.
1: Labi.
0: Omukovola nchoko ni ukedila kwa Zambezi au navika nene ni msidadi Wampula wala tunawela kwa Cap Delgado.
1: Ito.
0: Labi. Ema kuweka.
1: Omukovola. Oweha weha. Aminyo pempo Cap Delgado kutu orwaka Wampula.
0: Manu kihewa. Kala wala Nampula wikari nonchuwele hatimana ni kuhaka chomo. Mwenasio, karibu mahola va, utapulelea mstudio cha Radio Msambiki. Ihache chingwela ya, ye, ya lopana, wantiano virika na chakachi, nona wawiri ya lopana, ntiana kamana ntumocha ina ni ya malaruhi meria, na aleva, na amala, na akala watokoni wawo. Lopana mena?
1: I, murokoraka?
0: Ye.
1: I, mulopana, ni mutiana, ori ere primosa.
0: Yeah.
1: Yena kokhanne mvirika no wera ephomya wa mutia nekina wala mulopwa ne phomya wa kina.
0: Yeah.
1: So mvirika no vale overika mega khani kovenya ka mulopwa na omuhaya komuria mutiana.
0: Yeah.
1: Wa khandia ya mvirika no. Basi wera we va nererela mutiana orarua mulopwa na kina rarua.
0: Yeah.
1: Nare. Wala onirela orarwa mlopana utia na kehina rarwa nare so onrela kwa hii okhalasaka la sokonla letu na kina titimihana utia na kina mtitimiha mwarawe mlopana kina mtitimiha iyawe kerege utia na kina mtitimiha iyawe na konveri kano uwerawe akala nrele shia uwera kathawa na ve ala lopana ala kanle yate ya kana tia na idi Kivandrere la mkia na mkina ompu heria. Ino mtu makafileste iwe ekilu, nomea kilu. Nare. Ino larere la pahimu erike mawatea tia nale. Para uhiwo ni kongwere ya wanchenesha. Pare la mtu makafileste kilu moha iwe na vende kilu moha. Ino mwera karuhinho atia nale. Ni kala ahiwa naka. Mkutai mwaruha karo mviri kano vale. Atia nalo mungkalo wawa niha. Nina kankala sana.
0: Vale kakina mwenasio inerihi haisia ni tia na avaraka urarua wanyawe ufora. Atuna holigara liyo hiyo. Atuna lupo na karupile wane, rupile ufora. Mwa unasilene. Wakohi ya nukohi yawe na mwarawe vale mpaka watakanacha. Inothonjiri siyani hichipoko uchiri manchira hava hakirishposta yore na mwarawe yoreba kihokosa kihovonya karupe ili fora. Eko Aho maleli ya mwe Vicente, porque amwe Ignacio Vicente. Oito seis cinquenta cinquenta oito oito oito ou oito cinco zero trinta e dois noventa oito trinta. Estudio chora de Moçambique, o Catolani Hana no Pavela, uma Kilela, Niraka e Hali, Chosileno, Lumananiva Maproni.
1: Coche, eu acabei de animar.
0: Nihonga, Nihosilia, Nolumanani, Maproni.
1: Mulabula Estela, o Netson, o Parani, Pistiripi, o Ripau.
0: Amo Estevam, o Distrito Ribaue.
1: Ah.
0: Ela põe a Morela comboio, comboio, o Copihoio.
1: Ai,
0: era com a mãe. Que na mova comboio, conta o pempa cavo.
1: Basta, mano, muito bom,
0: né? Que na mova, mamãe, vale titi. Que na mova.
1: Basta, não mule malela, mana.
0: Mule malela?
1: Ah.
0: Eie, hai, nem mais cerca.
1: Não mule malela.
0: Mas o tawa, o awen, o na o piha. Yeah, mwe Estevão, mwolu mkampa toko wala neraka karibu?
1: Ina miyo mwolu nilwaka, mwana mamdo kwa nakala, amkale kumtiani, hake mwaha witon roo mko hera.
0: Mm-hmm.
1: Nitoton tola.
0: Lopwa nooyo?
1: Lopwa na oton tola.
0: Lopwa na pin tola.
1: Ah.
0: Vano kake mwalika na chaka utola otene? Lupa na tholaka, ntia na tholaka, wana ka ijolia, baraka nteko.
1: Ontepa shavale lupa na.
0: Ontepe sal lupa na.
1: Ah.
0: Enotepi haiha lupa na okalawira, pintepa upehira wasaka, jani ninyo, nalika na uthola ngo.
1: Mm-hmm.
0: Vano asante. Mama Lelia. Ah, kombo kina mova. Karuaka kapiaka wa mpula ngongo va vale vale wana asiri vale wanemela najivale. Kinamu, kinamu warumaka, hataka kumakono ni karo mpura wampula. Kinamu kumanana baba lebele wafikana kona mialo uholongo. Na aruma titi, more kamesha.
1: Mana nyu kamuni uwela ka?
0: Akina tunwela, akina uwela komboyo. Kinamu ova.
1: Kama ntumurumu uwele.
0: Okuma wampula uro ribawe nruwa kavi?
1: Ori sento...
0: 40. Mm, kedamo ova.
1: Wele ke kini mo libera ni mana.
0: Kedamo. Kedamo ova kombo.
1: Ndaba la neste la unetsoni opara ni distribute yo ribao.
0: Yeah.
1: Ah.
0: Asante sana.
1: Tata mana.
0: Asante.

0: Tuseditse ra dimosameki wa katola ni hana ophela wa maakhelela ni ra ka karibu mashikamolo ha le tshosile yena o lumana ni maporoni va
1: mashikamolo bombia eugenio mario wani wampula oshalawa
0: eugenio mario wani wampula oshalawa isiyani unampula provinsi ya mocha inchivi ha ira dimosambiki
1: Provincia Ampula and TVH Radio Mosambiki.
0: Nina Sukuru, yeah.
1: Kalakawira no Kabirere o Satampe Areta Watene Aratio Mosambiki Nina Nosala. Mehewaria o Vilela, woman and was Sumana when no, and I'm in Provincia Hijeni, he were a Vilela.
0: Mena, Wampula Nina Sukuru Ventichinene. Njoko yola wo chulu ulolo kuma oniasa, okabdelgadu, wampulu Zambezia. Na mpula tino holi la umuata rame, upanka mpanta, mitiko choradi Musambiki. Na shukuru venti china.
1: Kana kana hii, mozi zarate Musambiki, na shukuru. Na shukuru.
0: Aya mwe ujeniyo, mari, huwani, wampulo shalawa. Karibu mahola va, urne humu studio. Hina wakala kawira. Ihachi ya nlopwana ni ihachi ya nthiana inaavirikana. Lopwana pinotepa uviruwa. Mpanta uhache ata wale poti wa mulana maarawa. Ineri hii isi yani.
1: Weke kai elu ene ranea. Masi yungu pale ene saa tiye hela hina saa parake la wirua. Okala kawira mulopwana onne venia. Arwa koma ya norejeo atiyeye tempo kena kakoti wawo arwa atikao ujua kamoro avinya arwa koma ya mkena ko mpavelaka alakala afledua tofawa ba nao kia na ararua wale kuka panola no na sotepo were ya movimento apaka ye masi meke kai kuare relato wemo lopa na onkale la kampuha mkia nolo kata wewe leo kaa maja mkia nole kenamu habatika tuare ronkani na kampuha ware rabu ikakani chano na inazuwe la kala hiyo nukwa na nera mpuha inamu ni hiyo toka ware relavo ware ronkani na wizu wapa ngele ya ware kata wende chundrete kikarea emutariwa ni kumiki sivela tampe mpiana anakinya romu haja mlopa na eba kini kuna wala waa uwele ni ya mpuha kwa ya kawo kurka kala tia Akala tia na nchele, ane mwana mulopo na asume la uwe, ame kipano la kipende. So fila uwe na uwe, karo mkipende.
0: Umveka, umuria.
1: Umuria, fila uwe na uwe, ama sika tuleka uwe, ame kipano la uwe, ame kipano la kipende. Ama hitu uwe na uwe na uwe mbuwa mwana. So, kena wana kapia waka o elikeri ya tia,
0: maki,
1: liyo, basko, waka o kikande to. Kuingilia rambo haki wewe na kampuni na kala ukimroa wewe na
0: Evano maana ya wira tia na kala mule ulle haja chini na mvika na lopana kala wira lopana ole pino tepa ulola
1: kala tholola ulola iye kwa kuto kundi kijicho kala varam tepa si tiana wakala varam tepa mtiana Kita kau ni terpanya ni mula pada yang negara vale, resa seperti itu sekolah, haya pahi, impak kampanye terpanya sampai ko, kuarer lah kecam terpanya nole, uherka, dia kampanye sampai ko, wanle lah kampom bersepeda mula pada yang le, mula pada yang lupa bersepeda lalu herka, walau kita pahi sampai ko, kahit tamat saya pahi ni, dia kah pahi ni, mesti am tu harun untuk ini, kuarer lah vale, mula kawan saya ni dia le, kuarer bersepeda lah.
0: Maso, kaki na vale nyenye mwe Eugenio. Aha walupo na nera ka, miwa mwara ka pia la. Akintuna urwa tuniporo nikina, kontava, kina mwara shupeta na mwara ka. Aha wo, anera miya kinova mwara ka podu, ura kina arupa isumana kina pio wani. Ka hivyo problema. Vale unare raka chichamo.
1: Nata ele ele kunya tela nirua falta tio respeito ono na karoher ka dice so kuavon en respeitara kala reporto mloko wa poto di respeitaro si avo o we no viene na bande suma na o ma hiku ma di un ko wan no ro thompia na din respeitare po ha na we no ro simbolo a kala a bekwana ebe o wa tia na ni mulo ya ya ra rona to wela ku a tia rona no na movement to mo hinko hawe ma se ya ma ro ne no pora ti ti ya ni ti ti o e pa ta ni kam ne re ku na ti ya ma ya vi e ma ha le risk to e na ba na wi e na ha ta ba ba ti a mo wa ti ri ti ri pe ta ri ma ja ki na re o de mo ne to wi ki mo me to ro ne to ba ti ne ro ti na ba ba ti o ka ti ra ne ni
0: Bano ba mo malali anyenye
1: ko ba de ya masin non non no tla mane wa wa tla ni no
0: eh
1: ko na la kala ha tla ni
0: pas
1: ko re la vale por ko ni kala ni wo kala ha tla ni ko kala kala ro mo ra mo thelen ke na kala ni kala na ma de ya na ma de ya ra ro ba si ke ava ta na ya ne ko ti sao ko hen ko ma ne ya ro o ni wo mo ko me ko

0: mo studio tsho rad msameki ne rakai hali tsho sele le nolo bana ne ba maprone
1: de ne ba gal don Daniele ke na mo ra kante si anno e di ke yo mo lo yo kafari
0: Carlton ni pane
1: Carlton Daniele
0: Carlton Daniele wani uzambezia mo arriva ine ne ne ne anampula ba anampula mali ha cha masi ayo tena aho mali helusi choka bdelga durika masi wa mpula ba nyuva mo halela masi o siva wa o kap delga to mo arriva ai
1: bana bi ake haleli he numero ka kwende bi phama wa kwa tsara no nna kai wa le phama
0: le numero phama pin na 826 50 50 8888 nikina ako 8503 29 83 0
1: Okay.
0: Mahola hopiangwa mwe Carlton wanu Zambezia.
1: Mas kwati radio remo ru makaro zero ora ke mohola. Ka mo tsweri ya le dikile.
0: Vano siyani nene nene mwe Carlton. Ka vaina ri tsu kirene ma ho halela e ya mali ya wa mphula yo 10. La be?
1: Ya phama me mo ho ke hiwe la phama.
0: Yeah.
1: Ke wa ba ka masi ko ja pa ja pa le pekinyo le tamule tiya mai si opa tera e to ko to ko die le tiya era pa sina no pana e krito ha va khan die we pa don ten sa ga ro le uria ma sinya e to ko to ko o respeita na mu chumo respeita re mari o mena ko la ma sinya ki mu thender o la ndi ki na mu respeita re
0: yeah
1: mu hina mu ji anto ga mi ko mi ko thendeni ki no wari khani ko wo hingwari ha baade
0: mana ya wira kavo hinona weria
1: kovo hinona weria kovo onolorera uraruweliwa kovo onolorera wiyelwa hoye otena nyumulono uwerea mutia nonono werea tanto mulopa nonono werea pasha pakombe mulopa na mulopa na kediruwepa kodi mutia na uraga mwari ni mutela nyo polisi ya wala ni kumandanti epa kumandanti na utapide te wa kalavada respeti pia wani pia mulopana
0: ye
1: maispeji wadela ni mulapa hami respeti mune muneja ni mulapa na mashiwa kineja rukwa kaa na abu haraka
0: arishpetariki
1: kina arishpetari
0: akina kupaya nrupa mawani malia kisumana yina piyo wani bali natonirisi yani anava hirisima mwara ya
1: awanto oluva waya wawo oluva waya yawo ololo
0: ololo
1: opurutu
0: ye mwe Carlton ni kwani Zambezia
1: mashini kwa tapa thamala mana thotu nda morere yubi kwa tapa thamala sekere ke mana mana ya rola rati uiwo veri mana mte ko oche ne ama rati uiwo
0: atani otepa opama kai pama kintuwela pama mashini osukuruela venti chinene
1: Obrigado.
0: Asante. Original man, go ahead. Estequaliza comando. Niniale, uwa. Nahula puela o Zambezi ya kela uluma. Pama, pama, pama. Itera katoto kocha nito. Mwe Carlton ni. Mwariva yu picha picha ni wihera pama. Nukumale nyunye nyukuntakala. Niniale, uwa. Pacha uwe tonu wale nana. Mu studio chora de Mosambiki ni rakamashka molo hali kampete kwela ni nomba hera upavela umakela maevrana ora de Mosambiki ni nolo mavai maporone
2: kino nomo ampula tu spiriti ona mitile poi sto starati mi ora maiwela paso alti un dijana
0: china ecco honi tawa hali choslelia go katkan pete kwala niraka ninolu manane maprone go katkan pete kwala la be
2: jumbilito le magumero le maitere perro na kwa
0: jumbilito
2: ena jumbilite
0: jumbilite e provinciane
2: provincia pulan
0: wampula ye wampula ilelo waritu E distrito ni?
2: Entra?
0: E distrito ni?
2: Ampro se ampulano e distrito orapale.
0: Orapale, ie.
2: Eh.
0: Karipu maho lava, mwe jimbilite toko che wilenyo,
3: nlopwana chinotepa only hachiverekana chakani nthiyana
2: ah mimi aho kihiwa
3: yeah
2: eh hey, akora muthiyana tampoka nitirete only hache mahawo wira roro udiwa roro udiwa ona kulelo hala kwa kulelo mlopwana raro msegala akora para waki wato nimtia na mkwao hani ngwerea wayo.
3: Mhm.
2: Eh. Andeski nini himewiru mlopa na ton tola tonza kulerua tonza kempa tahe ton tome ikuwo eh nimtia na tampeva tebale oni kukumu enlika na mwye mera muroye na mata mkela mwakusha ola kela kusha ikuni omuya ramwana utuli ni uwa na mwekusha ya tumapie kwa wane mwondrawa mumati ola avinga kia kukumotugula wape yasa urua
3: iye
2: yeah. Ntawe tui lele mtia na ule ni uwerea wanchene ntawe sotene ye ni mbar la huyo ni mtumila wikuehe sotene ni liberi ya mene ama wana mtia na muku hawe ntawe pala kwa mwaka oni simpiri
3: nyanywe mwezi mbiliti wani urapale hata miwa kirieyo kirieyo kukwala ura ni hiva ni hina atiana hata ni maale ni nono weria hata ni rechani ni nono ura pira kireke tochani awanya kaho kiwela ukive kamiwa pituna kawera haya ni telani kinunkoma cheke pano vai lelo vavacha na lupwana umala we uhanja uponya tensao awana kawako hakina uova na akita wanarwa utelani maana wera kaho hinona weria ntiana hata maale yena na wonweria konta horo iliyowekelia nina achukulora na sova vawanya kakandwa nwelia ntana kina kulole basi mwabalilia
2: hata kina wiria na wo
3: maana ya wira miko ulu macho kala wira nuru mwene chipwale nyono ni hiva mshutu cho unichivela wakala wira ni hiti cho miki na ulu macho kintiana ina wiria ntiano yo soka nwona manana cho opela unla na amala wera kihowelia na swelia wotena miki ho kupali kino waamini kiho tuna wera kikale na awa nyaka iye
2: yeah. Eh ke kaitu mahawa mtele kumara weta ko etoro paka no musi wapaka sika nawe wapake ke maloko awe
3: mhm
2: eh sinto kalo ndile urua loko wana ne chenu kinipi eno ya kumelele eto
3: iye
2: wale yuma uru urua wapaka na to musi tu
3: iye
2: Ah, tella no mupe.
3: Amuchi.
2: Eh.
3: Asante. Mama Lelia.
2: Aina.

0: mama ke lebele lwe kae hale sina
1: ni yo karo salina triano
0: ka khonye ba be ko lutwele ndi o sheni ba
1: mba thunturu ama vedia
0: mama ke mphelo phia ona puri ke ro thwelela pi owe
1: e phira yo na puri e starata yela pa he
0: yo khala hima u irwe ke tharaka phiro sheni
2: o tharaka en phira phi ro mo no khanya lo ka ntande yo na mashila e yo na puri ba ba ni ri muri o lokalidade yo na mashila
0: a ba ke ro na mashilo ba
2: ba muri una mashilo e ba ri yo muri yase
0: ayo
2: a mercado ama vella
0: A insina na iwo ndiwa asheni.
2: Mio kinirwa zezitu.
0: Kala momo.
2: Osulu olegario.
0: Ayo mama kako ha epero yeyo miko vikana.
1: Ayo ni miko shukurela.
0: Atuwa ni kale kulutuyela ba.
1: Kin kale kulutuyela.
0: Kino ha epalti vale tho.
1: Epaltile.
0: Ruiwo muro.
1: Nari epaltile ni havya makha ndi mwirukusha ni mutuma farelo iwo na mapeya na mutumi hava.
0: Ayo.
1: Kala mathapa hwale vale khovi. Ayo ni rukusha ni haya makhan rovela vela
0: ayo bale ole ntoto wawa unsivana kuoni sayole
1: ole no wawa pahiwa mpatero sivana kuo ojojo wawa ojojo wa hapatera wela weyo kiye wawa pahiwa apalawe
0: ayo okunuliwe kinwehe kileveli liweke sotheka saka olesha
1: ayo ole ihale
0: omuje uhazisa lo nisayi waphela komjewiha
1: ntawa phela komulawi hapa he muthu aphela komulawi hayo kinne mulawi hi hapa he
0: ayo bale weran to hena ohena msuru ku vela komulewiha kontheka mama lo mphelo mulewiha
3: ntomika ashinene kapanga
0: ayo
3: kinalela na mane kapanga yo no mate yasina ka katela daroya husule zo mara kala pintero muria sinno
1: ayo
0: bola mama ola arokile wihola
1: a kirimala wihiha
0: bolo nsiba na kuo owawa
1: angure takangwa he
0: pelo nguria onne ro ole sola
1: ayo
3: owawa
0: baba owawa
3: Ndikarala
0: kuwa wawa pahi. Bantu mo muzari hiwa munkhala kavi.
1: Osari hiwa ko puila munkhala tesi.
0: Ele ko puyoje wihiwela pahi.
1: Ele ko puyo aparo vele pahi.
0: Kino mali hola mama.
1: Mali heka pahi. Asivela mthumeke.
0: Nto okhalo thoyiwe ki kuma ko wane nto nka ikulu khanye.
1: Samperana ni maparo wariwa pahi.
0: Ayo.
1: Ayo
0: bantu kahe kini abahe kama koma so papo wani wakala.
1: Papa ya baba kina veleli hama koma so masindri na baba.
0: Ayo.
1: Papa
0: ontoni mwiro mahola wiruwa kale mahi kwa hale kalaela.
1: Nara kifanya baba tampa ya ruyo maparo wari ya kalna teshi ya niki thumana na.
0: Wani weka maparo wari wo.
1: Wani we meka mruha runo tu ya anro maparo wari na mthuma. Owaba hakinaba hawani weywe me kinna komasa musiaka kinna veleli here salamu maluku tore niyawo apapa ya kirna kababa kinna veleli hawera yete salamu rowa yatike salama
0: ayo
1: ayo
0: mekinkelo kumihera wu nlaka radio yeteta kama wani kinkele na puriele
1: tapo miyo koshukurela
0: ayo kwa kinto tikelo kini mwaponye baba ntoka tunakora kukila tikura tene
1: ankifani baba tutunturu wama velia
0: ayo
1: gintu
0: na mponyo manlo wani tikwa wini baka mponyo manlo
1: owani Baba tuba.
0: Kosho kuruma mama kofika.
1: Ayo ni miko tapela.
0: Chao chao.
1: Tapo. Tomo

0: radio ni vera vera mawani ngahaya ka hano ihali sama kubani
1: ni ko sheli li hano ni ko intikne ihali aya
0: bakani bakani ngahaya ko wani
1: hata sarwan sarwan vera
0: eva kham bakani masi kura nkure yo vera saba ngasi wanle we uviri wa solution u umuria
1: ayo entra de muria ya le te tonro a kuro la kanon to obio obio na puri ino na puri meto hu wai puri
0: hu wai puri
1: puri ndo zo
0: sina sina na ni kuma kumesa inla
1: sina na ni kumme o kala ba kono ne ba wa ko de e kala e kala isha saka thande o khulu ana he pa he zaro ka thala yue enta wa thale a ro to thaiwe ya thika ka ndale haru yo to thaiwe ya ko haweren ka hani wa so ka thamure ye ka thande mai puri
0: o khulu le kiro ka thande mai puri
1: thande mai puri to ma ko le ko kala na puri ba ko lava ne mu na na puri
0: to vi ni ma ko ene ba onno ne ya
1: onno no ri ba
0: ha ko ne sho veren no onno ne wa kala ba vi ni iwa nkale sha ba vi ni titi
1: kiri ma ta mela wana puri ne wao
0: ari ma ta mela
1: ma ta mela
0: sina na irwa ni irwani
1: kini irwa lukas eusebio ayo kini irwa ka
0: mas iwo anyerwa momu wala
1: yerwa momu tuka mwana momu pa hiki yerwa momu kini nuwa la momu ayo ngila ko to tusa kiroko kinaku nare
0: enasi vela momu na puri musheni
1: Munkisolo, Okanamo, Wanya, two gainer, Sinkisavella. Kira Sinkisavella, Himalyaka. So can our thesis, Amira, you will never see Nar Mukanakove.
0: Ah, Mukanakove,
1: Nare Kanakove. You own Mutet Sinchen. He said he's her bus or passing machine Pandarik.
0: He will run in Yen
1: Nari Nahalela Tunura Miravo, and on an Ele Pacilua Hila Tiorera, Mukalakalam Rikumno Karakanu.
0: Oh, no, Naka,
1: Amira, you up a cake.
0: Mwa kwene piolola
1: ori baba onona
0: akahiola
1: muriola tutiele ndiola sana oneka
0: ola mwakosheni ule
1: ole ole mthopilole
0: mthowa pila
1: ayo ayo ayo
0: ntole watweleli wesheni ule mthopila
1: samo wamrewo sheiba kizaponye pila kizaponye gra ola mthoi pilola ona kalamba khola mthoi pila
0: bale uithela wa mwakole akhala nkhala iwe
1: karere ndotere pairo iwe niro onakuma
0: Ah, iwo na kuma iwe.
1: Ah, unakuma una havara, unakuma tiwe iwe.
0: Iwe wa uithela wa mwakole wa phavela ko temulela sa onroa mpaka wowi.
1: Omula pwa mepelume, avyaka mepelume onroa na mthali. Avyaka na mthali wa na mkhawa. Onroa mpaka wa lore sipoma.
0: Ahe, ku wewe phelo vire phirwelo ni temulela
1: wa. Kwa riri ya lele phelo mwakole lo khale ba re ni lo kwatro kamenyo na phanye strategie sori yo hito. E omula po hito wa omula po mthapo, avyaka mthapo onroa.
0: Ayo. Anto mwirio lololola to mutielenle na puri
1: na puri mashimuna ngwe ha
0: ayo
1: o na puri muna ngwe ha
0: bodi
1: bodi no mo pishan ti mo pishan mo atamo ngwe letu kirema atama na puri ne yo

0: tu kwenye ntoko vela weta. Vanto no pia ba.
1: Vanto no pia vandira mwako vanto ba. Vanto pia.
0: Tio lolo.
1: Na kuri le tio la yo uwa katalo kudu.
0: Ayo.
1: Na he.
0: Ayo.
1: Kala ya to thawa vanto na mutole wina puri. Na puri ane tio la.
0: Va. Tio hepa hini pia atu tene atu nchene ane pia.
1: Atu ote nani pia ba.
0: Kon lava mwako la.
1: Nare nare kon lava. Muna kupa chiro lava.
0: Onni shayi wa mu.
1: O shayi pa he. Va we naka imata ya zindi maa pa he.
0: Ayo.
1: O shayi wa shayi wa ipila na he. Okulu ya pa he.
0: Okulu wa mpaka pa wakala.
1: Oo wakala. Wakala.
0: Nto pa parukuma na sawuni mtuni sayi.
1: Oh, no more Morella, you want to call over a Kinako Matamo, Lima Kinako, and later Koichikan Chikanjani, or no more Mokumana Hihonto.
0: Are you? Kung Kalana Kuruva?
1: Nare, Nare, Nare.
0: Ah, I saw Nikuruko, Oko, behind no more
1: broken a Kuruka too.
0: Are you? No, Masis in the Kalamo.
1: Masis in the Kalamaja, I know Hatela.
0: Are you?
1: Rokalawa by Tia Muluku, can Numpoto Madi Hatu Muluku.
0: Are you?
1: Kaipa. Ayo, yo lava mupia na puri ba.
0: Bato te kumena puri yoba.
1: Mo to kumia na puri la. Ayo mahawa kulu mahawa na ya katalo ba puru ene ala.
0: Ayo, aha masivan kaya ka yore rantapela ya ana puri no pibi.
1: Ana puri nantapela ya. The program ayo lele lava ni panya lava na kala wiri ya kala shilupa na la waransi sori pela le ala na muteko ala mpale mumu parovara kwa kile na wahiyo na yembe. Ayo.
0: Area imani muiwano.
1: Banjir sah nak kamu tu mungkin sebab program asal we, ada program yang orang berbual, rata berbual kamu awan ni, ay, mungkin sebab nak kahani,
0: ayo,
1: masih papa tu beli kan rugi sebab la,
0: tanya apa bela we apa hendak rumah hiwaga,
1: papa tu beli jual kapal apa ha, amu araka, adu sese pastiau, apa yang mataran nukat hulaban o, anu beri beri bandi ni,
0: siapa nak beri mama,
1: ay, muru, rutai oten apa he, roho ten awak beri,
0: ayo,
1: ayo,
0: tu yang mui rom tokelela.
1: Asimene machinare
0: rowiri ha papa
1: romo era hi ha de torre tapa hi wa panye aten surkaro ha do musili u karo haliaka aya hi ngi ko permitiu ana uri asiyo
0: ayo
1: werando oraka mele spiritale
0: paro ve oraka mele spiritale ba
1: suri ba ka lime 300 venyano pa ho
0: suru kana nera panye ko wi
1: owe ne yo le panye ntane le sha makala biora machile u o mula po le sha bo iloha kala moro ni re loha moton ternya o ita aruaka.
0: Orina malele mo.
1: Orina malele, orina malele. Ovenya apa rumuria suro tar strata paro nama shilau. Eh bangkale distance ora kama.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ah,
1: lavula no tema mahawa spiritual.
0: Ayo titi alela mama o wirwa kinorwa bo.
1: No kinara tim sambik. Ah, wati mato kina meri hera ko isalamu yo bahe sampen to bahe.
0: Hera ko ma bonyeria.
1: Nar kina bonyeria. Adu sa Sebastiao. Anaka nilinyu Lukashi italina.
0: Atukwene vanto ni kuruweke na mukuruwa wiriana kansipo na yanaputu velu beken liaya.
1: Koshukuru, koshukuru, mwaka ni kuruweke tu.
0: Siso. Jamal Afonso, mwira murumi haka nsipo na putu velu ni wekiliwe na atukwene. Airwe alaisa?
1: Alaisa.
0: Alaisa, ayo. Siso, na oshukurela.

0: Programa radio heteta kama wani ntokoni nisweli hao wera ni mpanya ni ya lelo onapuri masiba no kuma wariahu ni horo puro mosa onipanya ni ya mlopa na mosa unakalihera na munchene enapuri lela no muhina wopanya kamaka wotumaka yotuma ya mureri lwaya ato kwenye kaka inhali sama kubani
1: kushe liwa kaka inhali
0: bakani bakani sina na ya
1: profeta Eusebio
0: Nkaya kawani no napuri no salama salama
1: salama tuka hajinuani u
0: bakani bakani Ni kumewu weta, pasare ni panyahu tiyela.
1: Tiyela.
0: Ayo.
1: So kale gina kuikani, kani, kani. Ayo.
0: Masi oka la motu kuelo sulupiyela.
1: Ayo, tiyela, ayo.
0: Mbono ona ruhi panye, yo panya ba kompanya tu naburi nino?
1: Naata kompanya to.
0: Kompanya?
1: Naata kompanya.
0: Masi nyumu ya ruwemu naburi momo, murimu iromo uruwa nkaheka?
1: Naata kiyeruwe momo pahi. Kiyeruwe momo.
0: Wawere na yesa isa isa sao, paka kamarota anyuala mnakali herana munchene kongwe havale. Celeste muni muntumi hadesh kilo okala msoro desh kilo ma
1: nada okanle
0: kokanle
1: so celeste bahi
0: ayo kini we have konkala 25 kilo
1: nada deshi 5 kilo
0: ayo kini we have le isapau eskova bahi ela supelila kempelo kempela wiwi ha kafaniliwene ela muhima kabi yuli palela supelila
1: yuli pale 15 yankani osinku
0: ayo
2: le deshi
0: deshi nansenso la
1: eyo lesho rupanyo
0: ay rupani nansenso Nile mtunira wabiruwa minepao na nalesho natu shere, natu
1: shere. Ayo, hayo, diyeno.
0: Ole sumo.
1: Ayo.
0: Epatiria.
1: Epatiria yankane 150 yulu pale 180.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ela onseteshi, kahiru onseteshi.
1: Ayo, onseteshi, ayo.
0: Ahe. Mano, oni tumihua momo nileshe, ni alufeneti.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo, wakali herra hichi hana le, arnana, yarnana, ya pahiparwa, pahileshi falarta.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: Mondi tumiha... Leshe momo ipocholo? Ba ipocholo ye lela si sasa enkala kabila?
1: Ye ndoe kala mpute kwa ye umuria ye enkala tusento.
0: Enkala tusento. Muhintu miha mashata?
1: Nata. Gini tumiha sokiro aro kemalela?
0: Aro mala.
1: Ayo gini tumiha.
0: Masi mwini tumana ni wapahe?
1: Gini tumana ni wapahe.
0: Amu haba nwanchene ya kila tiki muteteni kulutu sohi ya nasa mteko kupanya pahe. Miyo ba nkinkali heruwa minki mpanya mteko. Nyungu endesa hii wira si sasa. Mteko okaleru.
1: Na hata karo kilate pahe kufuela, kibahiwe akili mani kunano. Wera pampenye ma kilate ni purotine vale mtume kema kanyo. Vawa vawa pahe mpaka pia tembu ila pahe. Ni kahu kahile, kahile liwa. Kwa batise rite ya sana seye wera pake na mwera hinyo. Kibinye kiroa, kinakalawa, tumpaka wa kenishu kula kambakani.
0: Ayo. Mnira yaka kabi mbaraka mtekola?
1: Iya, shukini pia mwishkinzi anu. Kireni wa...
0: Holi malela niho.
1: Okili malela.
0: Hiku muhintu mihanyu mkala mamuretapa huwiri.
1: Nare, kimwari hawa huwiri hene. Otu miha, omisari ya. Tuniro omisari kii puretu. Nilal kebiro baraka mteko tu.
0: Ayo,
1: iwa mahiku haligana.
0: Atoko ni ya profeta. Hiyo ba ni nkumo radi Msambiki. Na ryu kumihira nilaka radi weteta kama wani. Ntokani kanlo uwira ni panyene. Opurola mulu paliola mumira anyu. Nako sono chele. Woko masano kala uwira muna kalihira na mchene nno.
1: Kwa shukura la wanjenisha.
0: Mao, ikuwa masikamuntu mihamu?
1: Nata, kandu mihajwezi leshe. Ntereaka alishe. Ipoki saora isu. Tempo kinako pahima she. Kikilesha. Nilelo pahim. Kinira kubwela laka.
0: Amo kumeleni luku.
1: Ani kumele kumna kusu diyole. Wao roaka hii horoko roaka horoka.
0: Eviti yu kamana siishtiri hamu kisi vela.
1: Na hata nkina siishtiri ha.
0: Ayo miyo nkiriwa shukulani mulopana kaha kini radio motoko miwa.
1: Kini miwa.
0: Eno sivelani.
1: Una kisivela wanche enisha.
0: Eno sivelani mwaiwa kesheni.
1: E programe lele wa shukura retelo kisivela wanche ene.
0: Kumihira wama paraka melu naikali.
1: Ayo kisivela wanche ene.
0: Mwamu suwela melu.
1: Kini musuwela mashiso, kera kini musuwela si.
0: Matoko mweha?
1: Matoko mwona, katoko mwona.
0: Tenosi velele ni mwawo, mwamu suwela, wale nosi velele ni programele pa hii?
1: Nkisi vele programele, kala kawira, nini permitiri wa suwela reta, warospita ilio, nini suwela, hitempu sayo. Nali shawab, na totele mra alo awo, suwela wera, oh, akuhi warospita ili.
0: Ayo,
1: tibore rao. Ayo.
0: Isalamu.
1: Isalamu, kina begela amama. Kanle amara pishku anaka amaraka nam tu tsene bangkali herana burilela
0: ayo siso mun paliaka muhaleka makali herana munchene
1: ko shukurela
0: ay mai no shukurela
1: ni ko shukur dambe

0: Kume mo Afrika rata no wa makalelo tulio kala zema provinsio Cabo Delgado. Kore na chomu sto di chora di Mosambiki ni hano pavela ma kelela ni rakai hali choselelia. Ninolu manani ukhalatu na moproni bondi ya makwa.
1: Bondi ya mana bondi ya.
0: Hali choselelia.
1: Choselelia mana kao siliwa.
0: Ni choselelia ninolu manani va moproni.
1: Inacio Vicente Patricio.
0: Amoe Vicente Patricio, de lo han rupile. Kuma wampula.
1: Wampula mkovola.
0: Mkovola ye. Aya ka ke na o sa bolelo, Islamu no rohela ba iba le kamano ho saru.
1: Islamu na ba jera nyo mana.
0: Ye.
1: Ale ke la bena ka ba. Ni masima fo. Ke li kande ba gini yo nya tsana.
0: La be?
1: Mafao, tanku mela sana ambracho ni miki labula.
0: Ah, kanechi warata?
1: Nina, ngesu wela waki, ngini wanya sana.
0: Ikonta, ukwato na ulu mehu ahavo tuanonta punyarami. Nivao nare raka uviri hanukati uyo, wano ahavo anonta punyarami nyo wa mulu makaungu. Kaki na nava munewa rata rata?
1: Ahe.
0: Nava munewa?
1: Bakani, bakani, bahe.
0: Mhm.
2: Salamu sendroa para ama na kilevle na kakhalalu kutora wa.
0: Asante.
2: Ina garo eleke akunyata nga khalle Luis Armando anaka nitu

0: mo studio ha nao ka tola phelo ma khelela ne ra kai hali jo selelia ne no lo mana ne ma prone
1: ko se nia ga se dia ke dera ona ri ga na pa ona ri ke ne ta pa ta mana ve
0: ye isalamu ne ro hela bai wa ku bia che wene
1: igara me ba te gere gana la mara gana pa to ne mana ka pa to na na ko ka la na ni ni ta ti yo ya ji yo na ne ju mo ta ti en ta ta ri na na na ka se la va ga sama le na le ka ya pa ti me na ka ha ti na ka ta na ta na na ji
0: ni tawa wo hini le ha masunere ko katela ni ha no phelo ma khrelai ha le jo selelia
2: bondi akayani
0: assalamu ni nolu bana ni maproni
2: ni nolu bana antoni ni mwana viashi
0: ye takina salamun rohla bai
2: salamu gnana vite nangara galim ta piriyan mwana mutoka
0: mhm
2: Papa kamu hapa on laka wana mwisi ya uu.
0: Iye.
2: Oo manawe on laka nawe Antoninu. Mkano rekisi.
0: Iye.
2: Mjima haka fauritu na anako otene kirmaka onse.
0: Hmm.
2: Na kisa kano otene. Amusu wa Antoninu on laka wana mwisi ya.
0: Iye.
2: Umero rekisi.
0: Mwamalelia.
2: Mwamalelia mama.
0: Asante sana. Kwa hiru kala nuku mimwinchi. Perché mosto di chora di Mozambico ho catti campa te colani hanno pavela ma kelela ne raka i hali cho selia no lu manani va ma proni
3: cho selia no ka cora di Mozambico no lu manamo i campo campo va i tempi a Mozambia
0: mo i campo campo wa no sanja perché u hali cho selia wo i salamu ne roi hela vai wa ku viacha wene
3: sanje no sa salama salamu jo wa ku ya je di wa ba mpa di patani ona mpulo hotel atandigaro hotel ona mpula mabuti hotel uradi mukandi kuna mpula isalamu
0: ehe
3: mpaka wakaenda baba asiku wa grupu ya ajango abu nufasi ufau ni mungu diara sidi antonio na suko mpaku mibeda amu ikardiali amu migeli kadela amu ya antonio swahili amu amu ona onta patayo otheni salamu nikamba mulipaja kapintani bwana yali bakuba Jeremia mpaka anyenye mwisimamu kasimu na amara na hasa na jayo hoteli mulipaja gamadura hai hali ya kamangira unasuko Samueli Samueli amisi manju la katajiri mwanakumu na hato tena kikyo la namu ikambu kampu isalamu
0: iye
3: asante mizeo jola nuno
0: asante sana nonskure la venchi chinene Nchivara ke mu studio cho radio Msambiki ni hano pavela huma kila nera ke hali cho selelia na ulumana ni maproni. I hali cho selelia.

0: ana makholo mo liba ana vitori no kholo sina na makholo katembe yo na mari nyu na ntrezinya mo liba
1: elas trazem amor
0: ma kumi wo.

Moliba, at Moliba, o kopela yo mga kumiwa o muhikeri hetiru. Muhikeri hetiru, faish favore. Kino mga nani prawiki duwele, o kopela yo muranyo, o faish favore.

kumia ya muranyo na kia nyo yokalane munina. Enlika nantoko kumanyo eyo empayo opole ya. Munina tuna okusa. Ona mukusa apu hekena. Ona pandawe mukapelele ni makalelo apama. Nito kinakungwene. Okinakungwene. Muhina pagani tumupweleka we akwea empeyo tia nyo. Opa, tia munina. Empa kinaka kinake kumanyo eyo. Wipati wa Kakinda the Souls.

nahala mithala misese pahewe ni vono le ora ya netana pili na kona hundo so phaki wa sa mlapo mo le poso khopela ne letelo e kunya masiko wa khela mo studio a papa ndi na vamoda mo hono nahala we na pere khwanyuana

0: tamane oni yasa masi yoko hayaratin halawin adade win tamhina tamhere ansen kilo nene re haindo para wini kwaranye dhoten hen
1: makata ni hala para we nsepe ntaruwe ni ntwara etokwe nene ori asa tokwe ne yala anaiwa service de telecomunicação de Moçambique. É calé novo um coha o outro mas o ampatuá o pode me chegar ele o outro o calé no Roma aí o ali para o tolo nyaha anda para é am para ele para o Roma a tua le am ya ma calé não camoro no a calé é muito angina a calé é muito angina anda do olho olá o ma calé lola e no panda we erome othola thola muhammad ari yo ndruha makata mi hoyala tan yoda om panya yoda om kiri ho wale potong yi hi hana ananta ro nare nyaka thom maskola mbe anamira bara mo am diraya wa gradia we ma hayo dan da tiwa tiwa mpa ka aparejiwa
0: ka tulando o para babo ya ke variaka we nyuwa no matiti mo khalna anamira vo Odelo vava ana mereva wachene terina awaya
1: for henupa ona apa erun Facebook WhatsApp mwana ona uma orola ohinkonde yi oneramo
0: yoko handoka khola ku kirun kwa nyuwa no tila nyunto kotithi tisini yo phanela wera para walela na mereva wa uya na merevo wayo la mtoko ene ko thumela kene hiyene para wo thakamo hiyene para onota kamo hili hiyo hiyene para olale kamo sopajwe nido hikende de para ma sutane muna nyunto kotete muna panela nyu ohia wale laka anamera wona wa anamera watene awaya ntwa na ntwa la henatuna
1: ni mano wato wa mkula nipinta ule nilono yu ya kani nipinta na wanya mario ni ya nungu nakwa ni edu kikarota katiela we mtoko ilo ntaka nikini miano yo na na yo uma oro duwa zora kina mhuda kimbara ya kia olo okona okone wara ya ngale ndi noja no wapolo yena kona yendo kamhunda kuhidi wiki kampanya apanya wara ya uma oro ya sera oro kina mwitana kiwe sera oro mwati sabini wera mmo wari nani warota mmo kikoke leo kere me kana yu anase nkilu oroma wiki mpio lindu waka sana kamu itatala, kamu itachala. Keta pama, kalo cheratu, ikirayuwe miruku. We, ekele titu kina otomelaka, e para othuwele soshkola wo, tisini etomeyue, tisini endotiwa. We, wakule maliguru, oroma wafotokopiare, orona iliri. Nko nile we, onera no, ituiso weka seisho. We hiyo, kina waka telefon, nimto mruku wakanto wani, nito kribie, kina ndota inyo we, kipanyavo, masuya ale, ekore inyo okipi. Kina waka telefon.
0: Oh, onelo vava, anamira vawa tene, emuira karu pari waya yowo, para omuhi yena kale kuyi.
1: Ate nuhuja wene.
0: Ate podi, we omurume, hawa pakele, para oyo paka, umapajero rako ya kwase yele, onavareye, yele, onrepeye, yele, onkuleyo vaviha. Mpane, hiha, atokwene oniyasa iyo. Mpwene hiha mpurelo tani oniyo na panjiwa. Paranyuwa ano tumure ya kapanti yosusi ha. Mpurelo tani muna wehereranyo anameravo awachene mulapoma homo. Yena kalapahiru awatana ni ochekulela ni waya mpolo sani. Na kwaya mpolo ni Facebook ni ni WhatsApp ni na mu Twitter ni mpolo tani muna wa hereranyo opanya wa mitokoza ususi ha ni manera ya la ana amirava mfuela ya
2: hiyo upwela wera
3: investigação sabe hikhanle no thene katam churaiye ano vanela kasa bage vathe ke vathe kwae no na hoira bo dukhala ga hilo mera vano ne aka ano khala ka ano phane ka murere ni yo tambe mushkola khala ka chune ni yo sima distance mera vaga mera barela ka yo
0: Mwe parapare makata miho eni panya na kala matokwene nene merea wen thamana miteka kopelele wile otu ntua atazaka wea zuwele tisini enwele wawe opia wa masue na kuma mstudi makata ratu msambiko niyasa ena pia ni manera hiri yao na tunaho masu mapakiru ya andwa pama na wehera kaan thamana kopelele wile wea wara waka nula makata miho narepela ho parao kumana na sintamana wa niyasa papa nsinkilo wona ro yela kalota ki ka ko hakato kwena la o niasa wo yo kala o ruha woto ro wiha mi purelo da na mera mo watelo skolam
1: inamruha makata bi ho watene mesmo wo wi ni wala ana mera bale are
0: yampa hava ya ko skola
1: yampa ha ya ko skola ha jompa wo to skola wona mi ko mot na ya ma sha pinye ye agara ta akrato wesan akrato wesan baba akrato telefone nawe ani mama chokoro ate mtio ruma opia wane omona wonkumo skola vanto e akayo mala anar ko hala aprusora akibinka ayento miano kabahe inai bakaru idu kwe solota en kwanto ha susa ayenyo skola akrato wesan aweyu om chokoro telefone nawe timakata mio anruha mkwa ha wosusa wo wudiha mashkola ne ana telephone na nye anamra na kusa e kusona kinan to ne no ha ya no kapata so ke ni ni wa kwani wona we anamra wa yawo ya nyima anna koran yan toko we dinawa kinan ne a ya kusona we mpewe o mu telephone mwamade mu telephone pa hen ka din yurum yeskola pari ka hen to narik ni wa kwani mash e koto yo kala ya telefone atoko ene yala ana panya ituse je toko toko inero so kopela kikeri hata o weke tafole ba kane na to armawane ana kinyo ne kuko ne na yo kada o etale emoha papo wo ori ban toko mbao na mariye amariye telefone mtoko toko ana bona telefone mtoko toko e ba sere ba bande ntone moha ale panye eto ya pabe Eto wala ko eto yele ya pamela ti ama araka. Baka ama rato ya kunse thoni yo kopela. Eromen enurena na ko non pam baba.
0: Mo enurena anayawo.
1: Anayawo.
0: Ah, titi eto nyawe yari ya mtumkina kunyela. Mai to eto nyawe yari ya mtumkina kunyela.
1: Yo kopela. Baba le nurena. Enaba ka ikobiri. Eko ne tumba.
0: Enaba hana ikobiri baba.
1: Eba tukomba ma baba. Ndokwana ndomri mono uma ayo ano para le mono uma ya para
0: para kumana
1: kinto kintule mamthena yolo rijebo o tempo ke tibela ayo we orelo a hona panla wina kumana wankana ibulu mian hewa ba problema a ibulu ndo ke mantane ko bri wege ole
0: ya karo wena
1: ke ole karo vanto okumo yeli vanto rise baba aro ni panwa toko mam hawa babo
0: bulu
1: ada ko bri ye brimo kadwa
0: erumi ha
1: kintule ke bona mjili Ade kobi kewe yaka waya ko kobudu morlamo ade ye one pronto me ko go imakani o me de wora yankana ke ko pia kriwiyo ku chiwapo wiyo ale pronto prima enam ko da ba yo me lor ba hi onam pia mili o bi e ode ko ya pia ya ade ba yaka mo ya pakana ya e bodowa ayo o bodowa ko arti yankana ke kraka o ade bodowa amara na pa amara era wona ra amara ko doka Ade to bona wa am gonna raye aya hi tsenye ade ba de rom na ko le kaka nyaka nyaka ere na yo wa no oni haba aya ko oni haba e kala marapa e kala e koto e kala ntokono kwe ta wa ya atoko ene am portal makademi an ruya tia wona we atu otamo atu na ramini ma antaka no mteko yo kale yo
0: isumana pili vindre no herla ona mona e provincia o sofala mai moha ole en re ornam arnam kanawe utite ito ate epiedu kuloko mpana ole wa muruma aye ni haka ndiye osofana we ule mpaka omuipa mkweye vantoa wae ola
1: mtokwene
0: ni kankwa nyangene la peliwa hiyana rubana wili ona pana we ni kohe ona hala oriwa alela pama ana amera vuna wanya ka telefoni ohoye ana amera vo na nya ina tuna odwela do tene ina vira mu telefoni
1: ana amera vo na panda we na nya ka telefoni na lela we ano ori eskole tokotoko eskole tokotoko isawo okusa ekaterno ekuku ekuku Aprosor anamu invia. Para we ano we wa kele oro ona susa. Opirate opire okomone okumo okwasa wishkolo. He ta he we wa yo da kno nyaka. Oro me onera na sawo so palu palu. Sele so palu palu inama ko kola. So ko kala mbi ana kale papa na me kele kele mai. Nkira ko horela. Wona we tahiyo tahim to ko yilaka wa yo. En kana mruko yo kuthi yela hiana sa tokwen. Mashine mareka wona we anamra bena la hinera na mama. Aneta me khaya. Anera no me khaya. Ina divela na khaya aneta ya no. Ah.
0: Ivano ne kira tenle mahawa wa ya mpolo sani alanna la pa hona veli. Ntina ka we ni wore o vareria ni o susa. Mpurelo tani ona rwavo na wala pelaka wa ya la mpolo sani. Nave makatani hotani en bravo na wala pelaka thon la pelaka ikhankonya ngada hi hano na hima a WhatsApp ya Facebook ya Twitter ni yakinako makatani hotani en bravo tio na mhanto maho na ruha honyo wano ntunaka weva modha ni vanele none narkin na halawe ni wore wa kanula ni odwe la omula pela phama phama emama ha mutoko ena ho ela pole ya Mosambiki orwa thoveli veli wa mahiko mtudi evinre alotaka kia pama olalea itu hirida pama ngwayane wona we wayano pakingwe parawe nalota moda pama yeye none hawe ena ritima tingi hakan doko no thene ne la pa hole ya Mosambiki kirimo ko ham
1: alipo otonka elapo ore ntoko papa nari mai bantoko ontuna enalote eparipari ya pama oruha ohiye olota water
0: wana wakani ina le empanke wayo na empanke parawi nalota mukiri ego
1: hoy apanke we yele lokota we eti ya pama pakle nyaya en kureyo em velela ekanta mambai Ya mtula we arwe omelo. Akane no paka apake hinya. Ito, na barreto. Opaka okala waya. Tiho. Paka, eto na lotra hinya na we. Omelo na munda na we. Na marakoro. Arwe uchuwa wano. Hinya na we na marakoro na makula umkupa. Omelo na re nipanye.
0: Ani panye.
1: Na we nilote ni mkoha lele. Hai na marakoro. Umkupa ni hawa. Ayu no yuela, no yuela. Paka, no mwita mwambay. Tito nito uguya. Okali heria.
0: Ah, why are you ripper of Kavi Herada?
1: Kavi Herada. Nimitako ya pama. Wait anana. Ode Leriana. We elapo, olota, any. Ewa maha ndrakula. Don't some kind of what money you do your deal. Ewa ene. When I'm wahakaleo. Why, Ola? A conversation. Inamonia. Michael Evanili, it is a pam. Ah.
0: Yeah. Nakola wene kwa kele wili wili oni yasani hakumbe wa hulila waya hu. None narikina hala we wana rumasu erike kumeoni makalelo apama. Atoko wene oni yasa yu na Florence yu. Kahina kuno mune niwa pama. Natuna winire ninire haindho. Wili wili ototo pela wa huwana we yoko hela manara mwakulanyu. Hia pia ni makalilo wa pama. Nini reha indo? We masikola ni. Ana skola. Ya yako skola ni. Ya pio skola ni yo. Enadhuwela we awaya lanrahuna. Muteko aya tula, tula, tula. Ohia ola ori wana nara. Atu, nyon toko arama susia. Muni mwere hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Naka.
3: Akala ka kena ala nkala ka ensino a distancia tamé poto dikala mi prusore ala mkusha kwa ayayo mpake esomeke ekumaneleke mashikhanle otheni bawa tie onera onwera nere kwa wala kala asimira wale para envarele kwa ayole ichi so kala sane ni para usuela so otheni porque so otheni anchuna usuela kushkola Why am I not Panyaga? I know Panyaga Victoria Munio. Were you to be new? What's happened? I know Kanaka Group has also Soma, Sia Sinkalaka Sorera.
0: No Tamala, Atokuene, Okumela, Mustudio Niasa, Vano, Nakalawe Navahe, Anamiwa Humpuro, Witonavaya, Eruhemirukuhaya, one away, Nikrat and Lewe never handed me Ruko. Para omelo ani huana we ato awate nesa ena tanya makata miho ena kala amava no hihano na kala we na vahe owari ana miwa ho we na vahe mpunye waya awaya hutala 87 91 12 65 7 87 91 12 65 7 85 16 89 21 9 o punywa mwako kina halo ke mwakule abundia
4: Apondia, Albania, Pondia.
0: Nalochanani?
4: Nantre, Antonio, Wanakavula, Siritumigati.
0: Nkahinkwene, Nimunona hai, Olelo Vava, Orapilwa wa Awayala, Ampolo Sana Tokwene, Erna Awat Sapi, Atu Twitter, a Facebook Nyakinako.
4: Nikin on a laka, Mahikwa Lava, Amira Wada, Anoma Quasapata Sapani, Potter, I took a head there too. And Tara Wira, we go new and me, you, Emira Waga. Kansu wa lawira emira wa yele ina tutushisha. Kembari yorate ene. Bandrere na mira wala walela kawira wayo uniri waha uniri waha. Masa katatu anu kumiheri ya mu na etu hinkarea. Etu yoka tamiha ya yawira tuida etu yoka tamiha ya hendrere da obara emusanti kwe hamila. Ondrere la walela kanihu. Wira obara uniri wasa obara uniri wasa obara uniri wasa.
5: Wampula
0: na tibu nka hinkone mahola ni kira tenla ho lelo sa olapa ni kankonya sa awaya mpolo sani nyumu nona hai manratani o pane la olapela ni makalelo apama ni makatimu hotane nrovo mtala pela ni makalelo hiri yao
5: Miki nona kavo Kina ku anihia parumela sindrume liwaya Yarumela kama nera haya. Yarumela kama nera haya. Kala gawira. Anero amma kuna himetuzo ikala zeyo. Kuzembulo tiki lesho once Facebook. Anero amma mbeji telefon ula athumele wira ala shega ithuzo ishkola masika heda tanira ya andro amme ropak ro labu na sha se daya ula bula ithuzo ikhala kinan atan pakhanni rwanti ki to kinni khuna lesha ithu ato proprio zo zove ha ikhalle ikhalle wira titiya rumia jizo prácticamente un bar el anteco manera hero barbarelia ar para para un bar la manera ya por ate ti que to que no manni veja propio gobierno ani romme rohima itu zoi khalela wa be ha makulu pa le lapo ti que to que no
0: no thamala
5: ban tu kahi dia dia rumma ni aziz dia ru hai dia aziz kana le dia ti que to
0: no thamala to ko ene wa ya to punywa ne mchum kina ko ene na halawe chekulena bondia
6: bondia
0: tano locha
6: kri oter me shu sampin si ansu watera
0: ansu watera an kahin ko ne munle la ansu watera mone lo anyo ne mu po lo anyo wa ma ha olan kira tan la honi kunena lelo
6: ni ando ka nda kere ki alipe aza kanya telefoni e falyandre yerandre etenke toki hina atuya na la telefona wo ni hine dirku hapama a telefoni wata itu en na zara ya kada iba bo telefona hiriwo yona ninka no ko no mkuba ninka di wendo arum mam khne meto ate fara mkuba abor ollo baba vere ore ne re aya logo mtu hiba kati makarwaka onto lente anti ndu aso mangi ari weyi kora to hiya na tuya na kwa telefone na wo na hiyo parna miteko hapama na izalme muvini ndalaba kina kuvene mashia wari yari aphama tiyawo erna mupuelo wa apha telefoni mpeko wa phama awo erna miruku haya atela fo ina pana mabrema pur erim tuyamo etoroka rinje murimo wo to na mu ina endra ama na yako skola de fonna wa ngika hiya vate hanante ya machi wangu rebo na lele wi atela na yako skola na hiyeke machi ka werea machi akhalo ana mwana kina ngu enwe miruku wi mwana ka telefoni uda arwenle ola pekena skola arwele ola pekena ela anthe ri hamemmo he atu athene bona bi yar kilo tani yar miko khanna mwana ka kingina mwana ka telefoni to ka ri ko amthumela ore ha ko mbothe ri meskola ni amusaka e wite oita ba kala sikamza na mtoko toko ate o gubena mura ate o tira mabinye skola we akumi he manya kunya kunkabo ko nenki yo phalo ko nyamur miyani ari mtho mathe skola we ki honne makata miyo tebo grenki e tiyo en kala kadamana late nawe mirikuda we andire yemo mesh asipa ba ninna lela sena muhiga
0: no thamala an swatero kumelela odere muranyo wa umruhanyo wa miruku hanyo masokala to mpunye waya bonde ya
5: bonde ya
0: tanondo cha
5: mustut ondula di mestre jove e provinzi wa pula e distrito wa
0: nalo chaka mhayo la nikira thenla ho khala en romrum manyo monanyo yonanara mo khala manyo mwe musi manyo nga namira vanyo apha to kwene ala maso khala to pinje mo akuvana halawe ne mulapwele wona ruwana miwa ho kuchula bondia
5: yo tikaru itimashe Tamis tershove wamfula distrito wankota province wamfula wenno arreti akichangwe
0: arireto changwe ni vano mokoka nkahaya munlele nyuwana muneranyu parawe ngoro khavhera mwe musimanyo vano we dinamera we mok akhala mothatu erna awayala tokotoko
5: e awayola mwe musimwaka nginiki nyewera akhala rna ntherela so a kala mira ho ke wona ka mothere mumu arna masahi mo iti hera toko sin tune le ya telefone yele male o himya va ati bujuma ata munni phanya ati ki to ki wen nenne no hero gone dia o kushe nkhulupa le min khulupa le o wanhiya ka nkhulupa ni nkhulupa o ya rani yene asimujina wa telefone yo iri aplikati sin pakia memme Impanelana. Nakalaga argue area, young color control, yak, Nameaka, we ran a twae law. Man control, name medium.
7: ta ho kontrola rigaro ro ata o kontrola telefoni yala o mphanye u dia ha ku men telefoni yani murwa ben kontrola ri muntu kula khala ran sele koti ku ni hele shavi chine je ni ku mili a he vari a ma sho vene yala an kan ni tuzen ti yeso ve nyam ti gi toki an ta yara ne ka si sa lo vari yan en tum moza a idi araro ale a halo wa ni a tum halaka digare liye ku ri ala ro yo po ma wala na ro yo e ko mo wer fulana a vari ya a vari dia ya mohowera telefoni afeni tuzo hintendere ya sa panya ya ya banke lene memme so vinha himphanla o pakela telefoni ni ntwala halwa ni no ya thung halkani wova ni antharu yethilo ovari ya telefoni memmo
0: no thamala baso khalo mbufunya tawa ya wili wili
4: bondia
0: tanolocha
4: andele ona mikhopono
0: ngkhaya ona mikhopo yo bonlele samahola le kra thenla
4: ho mahowo o kilateli yo wo torera ngahe horera puri sitente ya khala were la fuela ya ri twinera ya khala theli ye thuti zathu anathara thiraniwe sheshathere kina tsakelo vukuwaka fata yo wira mukunya ko hemulole fapirika ya panke a telefone wa yale a pakeli e tsupe pele ka terra ahe ana pakeli e yo khumelelo kwa thukhilo mafuto khelile la nokhiwa nke ba hemtsuru go ke mundi ya rena khiwa o thela ni ya khiri e ngwe e ke mwe kara ke we ha e kara ya munepa a we he kara ya munepa kira mo kifivela a papa kwa hitu wenle ama mamu kwa hitu wenle melo ya kushana no penke loko tia kilo hoko tia mamali basa atwala kihina suwa la mampatu wa wire tuyona nara etu yowo pia ni hiye tu epakelia yovarelia muteko nkela ya kushiaka hata kinawe hata nintumela mwanaya telefone epa raseni kwele yele epa raseni eko otwa yewe kikala puruka havo munu kwan certeza nintuma telefone munye mwanaya amunye rawiro varane kemteko wa sheni
0: nyua ninyu kimatumele telefone
4: mila naka wapa nyankushale kina molela nikina mwaba hepurata ke kayo ke namama ne skeretu ile yulu pale ya bo ke rina ka khali herwa ya netu wire tsela ni hina tepi ha ni tepe ke tia
0: no thamala to ko re wa ya ya o tsopoa na ntuna ntitele le lo tsa mahola masimte ko tsara du msambiki ne cha ni bora na khona we la puen ya ka e provincia ya oniasa na phanya to ko na Florencio we ni va hema suo kuchula ni varika ka yela loncha ho baba masotho elo tshingwe nana migwa ya ala mphunye waya he ni yo panelo hiya paro hiya na loko ntoko maswanyo kuchula ukumela mushtudi makatana msambi kumunia sa bondia ndia ndia ndia ndia ndia ndia
8: bondia sante go kuchulela wera warle linya simira bo na sho ten wera awaya ale mucho avar la gamte boy khlati ni no onni ka jami ha jami be moy ruchu poti muru he khala ka sana upuela so upuela por ka jvezi a we ha ka vali yo no na yo wa ya ni mo face ko kunni mo whatsapp ni sati ni jogon de wa hi ma ya on upuela ka wera echo de ke khai ma hi khande ke khai entao no pachera ko era khali hi ha lendo ko ele ko na a hi wera wa poto un riha ka riha ka riha ka panya ke stress ne uskola obara a hi wera ke tam ke tam entao esto ko to tie era wa le dia simira ba de wa de wa yo la hai ni so ten o ire mere mere bola ji ha so kala so re ra so kala so na na ra ma mutego munchene wo wala kasimira wo mota wo obara no wa yo
0: no thamala atoko eno kumela mu studio makata radio msambiki misora sa provincia o niasa nimwe masuya pia kana manera a ahiria ona tunaho makolo sekilo wata ikano hiwe nana miwa humawani mo ndriwa makuchuelo nka haya mulelen loko ni maswami okuchula
1: amen ndoko nona we elukuluku na lota hu na lota we ana amiravo a awaya makalelo olapan banon toraya we niwa miroku balen roma ho lota ni ni hoy ela ela ela ela una phanda we ntharuwe ana amiravo na ri toye ana sa to kwen na phanya ho masudhiya da yaka aye wo khala wo mteko mteko ene ora te wa patamari nruwe enai bakaro ntana ko haphamela amiya ko haphanya enyu ses etwil e parpari ni ampodo wera ne tu wo na ro wa ya mamwe ndutuwela wo na we akala wo atu anayua atu oti makela anayo mo opportunista atu oti makela atu atu na mwe mtima kana va anela we e panyemo amtuna we e panye or o kanle o mpaba o kanle o raruwa o kanle buya sotene e na rwela wa mrima yo nara ni nuhawa miruku taka o hawa ta o hawa wo e kanne tu hoy o hawa miruku o ndaye kanne miruku o hawa tewa mtu no prele we embe we akuse e hipa adime ona ka ndo miruku yedo we e ba miano haya haya kinere yankana mwanaka we mereo mere yankana nta yela o hawa wa miruku etu mpanela na panda we ndikuru semrima ntware etu ya pama e pakeliwe waya waya ola oru o pakeliwe we ani kuin here itu vela na vinya mtako no
0: ka ani kuin here itu za pama
1: tu za pama mtako no na ho oriane oriane apru sore te ya te ya kunse makine o pita itone e keri ya opoma we nyu komone atwa de nyu oriane we ye aye no tapo hakala na apru sore anankana wona we kala yi setu na ya oyo mpita itone na kusari kopi so wada ni utaka kara ya kanu we na mtaki he opoma ripao Wana ndara ya profesori ruhe kala na uye akwenyi ha mkwaha onkala so ompite etone korwa pili korwa nai akora kala iba ya tuaka ya ya hi kopi so wata so amana olota wi kala yi ya kume ka arto kure o maputo e ya ko modo ko bathe won no bana ya mala meri erim kure yo akora lo ba hoy wo kwe he wo mkwaha wo kube ya ene ndota ka ihana wa oi atuya kala ka to aya ulu ayo chuwa po here yankan ayo maputo here yankan ayo ni obinyo omelo atuni hete
0: masi ikanne to the pari pari
1: ikanne to the pari pari banto na parla etu ya pamba enrelela yao in na parlela ntoko na wana ya skola anayo e grupo yankana omelo na monyane madivuru mkrate mneilir ya kalakiri enere yere te tutia pamba
0: no thamala Arukulu kuyo ntawa. Na kwala we no tamale lene. Achu o tene. Ngwondre o chara ni owiri ya na mtepa hola. Na kira tenla hawa lelova. Nemora ka studio sa radio Mosambiki. Misora sa provincio niyasa. Ori wa ntamale mteko Fernando Damas. Awompe ana Florencio Limited. Wampula. Ariwe yo. Oriwe yo. Nivano ntamale na hawa Abdullah Fai. Nemwe ahipinye mulipa wa wampa. Never took up Delgado, Rui, and Tamina Jose Gabriele, Nime, I pin you Tamalipa or Wampa. Mustu Macadara, Mosambique, Sarasa Provincia, Vazambezia, Ninava, Ninarna Tamamoda, No Chocolate Lagula, Macolo and Senkilu, Niana Miva, all ten and Yuano, I Provincia has said Sautau and Apoya Mosambique, Gondo Tariham Tecola, no Tamala, Nina Halawine Kumane, Esumana, Norwa, Nemteco Mukina, or New Tromway. Weni kiratele halam pama ngalem cherekamte ko hadara dum sambit bon dia
9: radim sambike zambesia

swatara sai namu kiko hawanyuwa na mun na waro loja masiyayen swatara yo mi kimin ragi mo wisamo kimin ragi mo

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitana miwa nona iyo lina nyomri mani jama pasa lizo na ichuwa bona vrana dhopa rodan pro Mzambezia na izu iyo vina nodona iyo vidoti ya mtena mabalo tena nifuruwa na mizama basa njeda la gawila yon lina nyon ilo kalavi mpako mfunovane koti nilo gaya mithi miraro iyo na tuino nodona dungu vangono njeda la gawi ndena vatado nona dhopa rodan kwa maputu kwa kwana kumina mindi na mita la makumararo Una fango no Mitalese mitana moda de Njomba Ilandena do Parwada Mpono Loga da Lapa Yam Sambiki na Dalabo Kumana Kumaput Yo Nodana Vina Isabangono Rambasule Anamoani and Vurana Misabasa

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikorita mahiku matene ushkulani. Intekwe saa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Ki mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna ponela olya sulu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kadhiere okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chimaka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta,
3: berta, berta, berta.
2: Kilema lawira wea no berta o kanyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wananto olele kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sifiano, mwere sifasipasha, nikani kani. Mukaleo ni mwere.

0: Doni bari muyes Cornelio muyes mfanyo imani apewa era di Msambiki naona muyes provinsi ya Zambezi kuna imani apewa era di Msambiki wana gada na vi dimegi ya oisana o zamani tamela gavina mulgi ala Cornelio bila manja kwa kwanza mko konima Cornelio linga muyes wa provinsi ya Zambezi kuna imani apewa era di Msambiki na ligi ala na mewa nifurwana mizisa mabasa na mikomodi Cornel Maliela
1: Radio Msambiki ya Chindi ya Chuombo everdadi ndi mio Cornel mwana mchindi nifanywa kuno Radio Msambiki chemelo na ndimu akana Domingos Alberto ya wilaya ndale mazwa ngono sobire makamaka inga didi mwe yakachilingani yakaichinda kai kuno eki mio tengia bitwaronga na Chindi anga a Chindi na zui kasamba kanitawi mbora mani kuno chichinga onga mini kusandi kuno mani representer sempre Chindi. Então, ya onga wila ntoda nditi ya mazo ya kachino.
0: Pumbuna mwana Cornelio ninga mwesa uchindi. Uchindi ne Muzambezia. Obalwe ni kwa nyo uchindi. Sababu ina uchindi ya mfuna yuwa mazo awa, malogelo awa. Niloge ya maindo kama mwana mwana?
1: Maindo sisi.
0: Pumbuna mwana lavito Cornelio. Ninga mwesa onda wageba mpuna Muzambezia. Mbasi ya nina mikalogani. Ya keji levirle, ya keji no mvula na mikalogani.
1: Bon. Na wala na paso ya indimu ya dretu ya Grand Maravilla embora mingazo ila vyombo pia rucha vene majinga ni tomelo a thank you tentare mabasa noenda
0: Cornelio ya kevrele evrele mikalo gani mwara mwa oyesa ni loga ya oyesa
1: ivi la dretu ni convidaro a mwego mwa inji vadvira mingale lia vina mazo for example festival na liyo na kayono ya ito vira dretu injino mina ino wala bumpa epa. Thank you onge volwa direto porque ini imbanya maiva ni ivwa anocheta ivina ani zua ano kosa ani simba
0: yeah chama simba den kosa Cornelio
1: certamente
0: kologa sabokala umiesa nona barmoiba balafina dilo bodo bodo kodo furwaniwa yateba fia vogo baga odumiesa esno parna Cornelio bene Cornelio lon tamilwa borevia bala ini muziwa gavrona gadungu da Cornelio mafia Cornelio lon tikini wa valida selen kosi.
1: Ah, varoma nini? Mabasa nga karoma sempre nika dene. Watoka ya sempre inga ilubo, inga yumbu ya kosa ya pepulana ne? Pepulana konga ya digilesho. Ditu, we warumi mbasa kungani. Maji.
0: Tabotabu wakala muswa?
1: Certamente. Maji inga mazo wanofia maji. Da wanofano, ikayo hii respeto.
0: Na Cornelio Roma vino kana time gile ya mwenye sa Zambezi.
1: Certamente. Anona nizibewa na mio, ateme vina jana nula dene. Anga onga shea vila muzika umbu ulabi yoni ya toka ya maime vina nukana tima inolaba vina na forsa. Para sogolo ja.
0: Pukune mo. Cornelio, onlaba nani? Ninga vina ula nsa yitha dungudho. Onlaba na mutu mwadha wapo kana tuena kwa labi ina?
1: Mio onlaba na tuwa njiva maji. Masikuma nyo nyanyo kwa kamaka ndia uladu wa Norti. Norti Productions. Depo ishtambe makamaka mwisidwa nyambalo mpumunda na mi nyambalo ukulabi vina nyambalo vina undu mfuna presentari mida unapa nundu nonga chindi ya venye disponible date ya 4 dh
0: kuloka iswa
1: iswa tambe vina iza na vina nilava budema jikaningati kanati ponya na unapa nundu ngabudu hapa ya mvira maniponya
0: kuloka iyo nikana gari ya utambila nungu sada Cornelio
1: mutokana
0: vina radio mambale radio mdimuwa
1: sema kani
0: radio ama radio tene mpuna mwila ya Msambiki
1: certamente na ipimera romeo dana kuno kufurike hundi mwako kuno itukoni
0: pumbunimo
1: mambai
0: iyo vina utambila mwapita Cornelio Cornelio onibayeka obokana nibayina vina mwadha mdungu nisiziswa dhilingas
1: adina ye. Ate toka wene tena muda majini rumia vansari na nae. Eki na mpodi ponya dakitraki.
0: Enofanyi la wadha muda mala buromovu wana mikalo wadha intambi wane.
1: Si nano kaa balala. Jano wa barali ya ratu vina. Intata nki ponya akabodemi ili mbromoti ya dawene. Ya nga kawe mwenye munga omba podi munga omba majisteri mponya. Dipoji untempo munga
0: dashpasu. Oya maka maka chini mfanyi la ukosa wadha bili ya mala bachima wangono. Chini mfune cha Cornelio inga mwesa. Wila one mikale do ntambira na me waya obe dabe.
1: Ya mikale le ntambira nyama yuva maj tambe vina. Punka ya oni porque no es possible va meza mbuika wa murada wa farinya, mbuika wa murada wa palisi, ngama mbuika wa nyafaka mkapata ntao ziva inda ziva wako nizwa.
0: Maj va matangani no padu waga.
1: Va matangani porque siku ya erero melone fodonga pene. Ya ya wila kanja vina vya tevini hundi ino ya bode kasa buri talivya juu kasa kubangono kubangono maja wangonga jio ni wila kasa arumbaye jaka vina kwa na
0: awa kurani kikaparine za wene banti yanga elebo ya matanga mtuba sakule gile ni mwiji wile yafune wila enumuja murima kana mtu sakula majile enumuja murima
1: na dandi wanzi bode nga da wanzi ina ngubina badonga enji na enji nga metoti ya na anu na voja anu da analizari
0: aha se Poi mwana mwali na mwesa Cornelio, Cornelio mwesa promisi jina Zambezi. Ninga malo kila yene bilao balu uchindi. Ndo Cornelio, ena guwa aswaka ni mwzi wa Cornelio. Nozio ila radio Msamiki lulonfia mwego mwola pavadidi. Msamiki mwzima zalabu doko bela borevi. Kuro maovru wana nona mazi wa Cornelio kuna njimani ya pevara Msamiki. Nwadili nila kaya mwesa omviro kuna romo wane. Niloge, fiyaji ya nao ili envira Cornelio kuna njimani.
1: Sisi.
0: Mudima nigi na basa ya wesa na zamani.
1: Sisi.
0: Ninga ya nao ili, iye nevina borevila bontile ya tuka bondile ozi wa bani Cornelio. Oti ochindi nona olimu yesa ni dhakanga si pake jino.
1: Deji de dojmi, bon, to unga pramba kondi iva. Ntoda na hii na idea au sonyo ya wanga wila sempri ndakutuka na bonta dia imba. Maji kwa kaya mikali lomba wango isile ne. Kishita wama kumputaduri nga laba na iyo daone pano. Mono. Proke isile volu ambandani.
0: Paro okosa dungu malaba bale mduni dhanrucha badidu.
1: Dhanrucha, dhanrucha si. Então, nganda ndikana familia yako no mbandia ndamia yako no nso para imba vi imaji mikale ya viveri i mana aproveitar de vez onyanga dia na mini wali. Ora dia mini kuno, então e yakabodia na wili paro mi bundi mwa suraji sempre ndamwa ndamia inga mkontari mi yenge. Maji oportunidade romi volo a bembe 2017.
0: 2017. Paro mele ona wila ne, ono sogora dret.
1: Si si.
0: Ora mele iba na sanyo wa dungu na suraji,
1: ndiro mele sanyo wa suraji. Todo ao magicava que a oportunidade acho que sorte que avante ora nyingi então andi oninga wila como ano andi ona
0: muswa
1: até inga muswa na numa de aro muimba ndu divinga na mio ba mimi nda ke realidade
0: kulogwa ni mpaza
1: ah sim sim tamba ni doa bo chimelo ani tu productions mikaoni mkweso tanyinge onge mini bani mbango isili ni atola ba manje soki mikoro ya gravare na su kya kai ya direttore ntambi doa DJ Bri
0: The bridge.
1: Sangara vera sim. O que não consumi é mundo muito suraj. Se calhar né. Talvez eu vou consumir na minha vida menos eu e não. Tá o não que kindingo mas não vai pronto. Ele nas cunhas de moadia que é morenda. Devia me doar teu Nelson Nelpro. Nelpro vai tá bom. Trocar a micro não pimba agora é coisa engani. Então mas um gunu change muda a forma vina. Mas engibo dene só que bata engidavo. Tama ni gravar mbika ya mimba ni choni kaya mani vandao vina mudavina, bodhivina. Maninga vandao vina bodhivina, pronto mani ii, niromu ntoyo kui nyahana wa waroma sinangada no zangari.
0: Oko wa...
1: Anitu prodosons.
0: Anitu prodosons.
1: Si, entao mba ima nilaba vina corona, mbuka corona viru tempu jenji.
0: Sakate na makatami ya bali ya zuri wali
1: kila bodhivina. Si, si. Malaba vina mbu impo niyo na nini mbodhivine. Ate kikaena nini, so ki devia kia na nini, puke nini buwa ni korresponderi yini. Maji ndiye meki pembe ndiye nene mba yi mikro nchindu watai. Ya tevini ntaya na wili mba kaya nil pro. Ja ukoma wa indiretu diretu. Ya wila kusanka ya dai. Dao dama mime. Pamantao na wila nada. Ndromu nditite muna nguwe govina pukinda faltareo nyambaro. Bantona mfanya mesili sema bi.
0: Pumbo.
1: Sema bi mba yo minu tambira. Bon jove. Ujove wa diretu maji. Mie sempri mwavira miyo. Pa minu mba samuyo. Onde mesiranga. Amba anzi ate aproveitar onga vi namba anzi wa nyambalo wa Mr. Cornelio. Ate ajvezi ananga anonga shi unduka sema bi eki mio ndi laba inga inga musunzi.
0: Mun laba sena bi vina kwa.
1: Si si. For example lumu vuna lansar mio chigonzi kino. Machingwe nemba no. Ndi labi na nini
0: i sema bi.
1: Si si mundimua andimua ngase ipidiri ye para wila nava ve mazo. Atwai na mabanko. Ajvezi no convidaro ne. Chinga ngali na iyo tochine pano.
0: Fumano.
1: Então.
0: Unakala ga ngini kilume la mwana.
1: Pa daene daene então da uno
0: beta Cornelio Romo na nyula na oi Sabina
1: na tentar na daene
0: na mimi ni muzele kisabwa aisa ingia province ya Zambezi ya masiku mengi kabla kuna nyuma ya nyumba ya Pevara Msambiki endoke chana masiku mengi naona kuiri waninga ya Zambezi ya masiku mengi bagene yeno kwa sababu sababu ile bweni zivela kanikana ranjula noko selo bweni onea naona Cornelio bagene unokuiliwa ga midho tiao tiana mibro vina do tiao tiana bagao ibela bana zivela ajibu da Cornelio nanga mie Sabina ndo baga sokora na baba saba oiba

0: Rela kunta magili wande kani inafanyela weda vangono vangono ninga munogela mnyesodo kani Muchito Huruma, nyo mulo vinzi na ninyo
1: Muzipuno madango naso makonde
0: Makonde madango?
1: Madango puno naso makonde
0: Madango kaya mkarungu?
2: Karungu si
1: Karungu si, karungu mnyasoji
0: Muloge na Cornelio
1: Cornelio, mbanga
2: Mabasa, manu vadire tuwele peno ino ku, mabasa anufia?
1: Kaka mwini nkanga haipu mkupia, kota inchu ambu
2: Nada, nga mazwa mpo mudhi Porque chindi na nyasunji mimi ngaona nkanga ubani mwesu. Alias so msabiki zima hiyo ni ubani mwesu majima kamaka chindi na nyasunji porque ngabudo ya chindi ndi nyasunji ndi chindi logo ndi nyasunji. Enta ngala ba mabasa ino zoksa mba nyasunji vi.
1: Nyasunji vi.
2: Certamente.
1: Majima. Bukwene yo nifani piche mizula mabasa bao mulibie wena kakamwene so se probleme ne wene porque aka enango vina animba mtumu na mayo no seke mzike etawe nifuna mzike enyi koka mtumu na mayo.
2: Sisi, iyo eno laga. Ino laga, nga mavina mingapi diri vinazi mkosangani vai mazo adire tupra wila ilale mazo, explicare atu.
1: Eche, mtu brigado, mabasa wane direto, mulugu vuna kweni.
2: Tabo, brigado mbenga.
0: Okarungu nmtala nami wa moda, ila nifuge na dimeji Michito, sabwa nikana mtala ngono, ila nloge na Corneli, nifuge na mabasi okono awa isa na uzamani, nikana miwafia, mloga uvimu ila nzugani ni wane adiretu. Muchito msanyi adiretu.
1: Ok, brigado.
0: Mususe vina Muchito, ila ni wane adiretu.
1: Tamada ni sili, okulo.
0: Vangono bae.
1: Adam.
0: Bae, kame ni muyoje.
1: Muyoje te.
0: Katonga ni? Ni mwaiza Corneli Muchito, kaloga na mwesa.
2: Ngumi.
1: Ye ni kawa fere nyo vina.
2: Naswele vina brigade.
1: Ya, bai, mabasa kumegie diretu.
2: Habe, tabe.
1: Anu volo diretu. Kankungu, kakungu nyo vina ada.
2: Nawe?
1: Ito jejejo mwezejo, hii, kala mali.
2: Njivya ni?
1: Eji, orela kutama gelua.
2: Orela kutama gelua, wendi, vangono, vangono. Mulugu wangafuna mba uva.
1: Uga, tamaka vareno logo mwoti la majen tere.
2: Sertu, sertu, tabo.
1: Obrigado.
2: Não nas
1: sobre
2: agora quando seguir
0: o Yamba. Obrigado, obrigado. Vai fuga Muchito, no ila loge na Corneli Vangono, saba medo kono tamaga vadidi vadidi vadidi vadidi kana mi kalodina ila na tanala na miwe. No na Muchito badigaruma huko. Ah tu anofuna vuloga na Cornelio. No na Muchito bugaruma. Ana miwa mulele vela saba kuno vina fumuronje ntonga vadidi. Na mazo kwa na Cornelio nili komoni wa mabasi Nona nga muzi utama kwa kalanga kwa kosi lelo, ha?
2: Sisi.
0: Utama kwa vade muzi.
2: Viaziva mbaba kavinduza.
0: Kavingo nela.
2: Kavarumu unja na pende de sololi. Murata nogo nela maji. Kama uja na frango, mbidi nono kumbro yetu maya.
0: Kavali makani. Iyo nosenya dalabo nina guwa wila nikale vina korna ili.
2: Kina makani.
0: Nde nchoko chile dhele to makani okuno.
2: Apa nivanubani.
0: Apa nivatakulevenye. Nona mpara bubwenye vina nga esa province ya Nyanza Mbezi ya ubro vina nane fugula ninyo ukale wenye wene sawa nufanyi la esa vino kano ubro wa okuno nyumani ya febara nusami
2: ingatoka ya vadidi wene ingatoka ya
0: baito mazu ogwadela na Omaria mwabali otene nzivilu wa zinkosa Cornelio kala mukana vina mpaga nyuwati yedha bali otene nzivilu wa na Cornelio chini funa nyuwati yedha
2: na atiedha ya kosa iso inga nyama imba inope stari ya jivezi sikuni njuku stari pia diretu inkwantu ne vinga waenda bure nyo mungai kurijiri kurijiri kairu wana paraka iso edo ina linya diretu ate suo inga yesa inyanya maji vaswa diresa na nyo entao kaya burebo amba inya nyo ila ungio ambi yonga vimbi nao eki ya kaya satonga kara vioni anono
0: Nona inofanyela wogori wa vina anamewa.
2: Inofanyela
0: vina. Mingasi zimpadu wa vana Cornelio.
2: Kaeo, igu wakuli kaya profesore, wakuli kaya lunu. Inkadaeni. Sertu. Mwambo, mwadiritu.
0: Mwamutu ni mutu.
2: Ninu cha mutu, sini.
0: Baito yake gino, ni romo fugula na drungu isi nai, dhini pere kilinyo, na vina ni noza vivina, nojenda la zina zbili.
2: Ngateka di nai, di toka
0: ya wene,
2: tana moda. So ni romo bulucha wangono wangono. Mparawa ila sinanga daviumbo, sinawi notrabwa
0: Kuloge esi dhiromile ato anuubila madha dhuwale oso utabadha?
2: Ya, zitoka ya maish. Kayanga mufuna lansari mio chingu, machingu ozima. Nada. Nada, nyama iva, anuronga yu mbukalikiri.
0: Ne, niwona bili zivirile, egi ya orela kontama gila, niwona vina guwa ichindi, dungu sanyi zi vadina mikalo dhofanya la vaditi.
2: Sisi.
0: Na miwa vina gila ne, dhile eno tokoloa. Sisi. Noida vina mjanjini mwaninga mufuna ila na miwaya. Eji, jinlibi ya maningo walo mwiesaweni wa Zambezi.
2: Mie mwenye vina novi sentiri kwa saunduwa mio, zia tofunguiwa.
0: Kulogo nati uzovi okuno inofanyi, onro mavuru wana, ne, kamlinga uvifu gela wala damu nya diwa kailo buye kala bikale.
2: Si, kunro mupo nya kwantu mga wana wila vimu, vinga nongewa yonona. Vinga kaya, murima onu upanga vina kusapi vitokaya. Gadamu mvenda vina nyama yivabu di mwasa kama hindi vura nea. Mie nda vura nea guri. Kadani mbadu wanga ba, yee, tokaya maji. Ata pranta pwantengi ponya. Na wanafonyo na ngwe mba wanga, yee, no fuda mizika mba wanga. Nada pika vika nito. Nchie ongi mtu wa Roma. Sokono na daenda na vimanyado.
0: Mazo wani na abalafuno laba na Cornelio, anifonyo na mikalo gani?
2: Nga mchito.
0: Akala wana matanga afu na mkwele Cornelio acheti ye. Mbono, anifonyo na mikalo gani?
2: Oitu sej, moviteli. Oitu sej, doze, oitu kwatru, zero cinquenta e dois.
0: Will, will.
2: Oitu sej, doze, oitu kwatru, zero cinquenta e dois. E trocar eu vim na MSTELI, de ninguém tinha amigos ligar na mais. 83-50-18-522.
0: Will, will.
2: 83-50-18-522.
0: Mokana, maligia luati, ela ngafunaya ndi araru. Bala nziwele na nyovadi, peno anjamuri ma nasili ni nkosa korne ila bala.
2: Malejelo para achi ndi, andioni yemi mbae wa wanga, ate ula wanga, ate paka udakunu, ate anu ananizuwa vi. Baninga seti ya manu Giovanni, na mwadhi ni kunyada Safia, mana Elena, mana Manuela, naso benyua kana Eliaji, mano Ganivina, divase minzai chine pano, nchito otovoloa, mbangaonga wila, mbangaonga nui, vavi nonga unintango. Noni vasavina forsa vina, jivezi ingafia, ene ni vashia, ntofanya muzika munga ruma, ibo vizinyo den rumi sa muzika wapama jeo, dawe no vasare nintango, nino pelika obrigado pora ene, na vizinyo ene vina, wae, ii, depoji mlingambua muisi duwa vina, manduwa nafanya so wawa na, na sochi sano.
0: Mwana mwa.
2: Tema bi, same tia, tema kisi produtori anga.
0: Abo ba mesi liya, ni mkosa Cornelio, ninga mwisa. Ba ito minu tamala Cornelio, sabo orume na vina godo kuno, uloga na iyo, nono burubu etene buenye, walabo meina mga funa, mga kana vina ziswa ila, ni vavio kuno njima ni apeva, romsewe, kana makani. Iyo lukuno ba nigajeda lani utamilini.
2: Nyumbani.
0: Yeah. Sede no tamala na na Cornelio mwenye sawa province ya Zambezi obalo ni kwatno chint unuile vina kufanya kufanya vana wachua bo belwa nona godo kanjonjo wadu wako. Yenye kwa samzo mwe Cornelio dhingi yo nilona na vatado ila mvuruane dhingi kwa samu yesodu mpuno mu Zambezi. Egidima ya oi sanao zamano nyuma na pevo ya Radi Msambiki mobi odamu wali Cornelio Monteiro. Iyo nuye la vi malabo mena na aisa ene kuno nyuma na pevo mdima nigi ya oi sana o zamani. No tamala ni motene.
3: Oye sana ozamani.
4: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishani.
3: Oye sana ozamani.
4: Okuno Radio Msambiki, Zambezia.
5: Radio Msambiki,

Baito, ni malofruwa na mabasa a Damarona. Onato, nga mzuwele nyo ila onfiyo nufanye na kopele, ninati oroma uvavu la voesile tadeli uchugu wadabu na manyo. Yifuna daobe anameba, ababa kuda klasiki Nova ya wila, akala na mkati

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku, papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kalihere okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Nuru ni berta ala kono chuma ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaleasha
5: Wera sisiano muge so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no chuna.

0: ezindilo ya muliboniwa woroma mfugulela damage botards
1: botarde
0: dinoga nani muloga uvi
1: muloga ni Paulo muruda omolo.
0: So Paulo omolo apeno mnona mpilo obu mpadwa mwilaboni mpo muzima peno nada
1: na uno mpilo obu mpadwa yo nona
0: mnona Bangwano kala mpira mundi mwavaditi. Peno nyo mnjeda lani omfuno pembera mwanyo bani. Di Faransa obe di Hispanya.
1: Omfuno pembera di Faransa.
0: Onakali Faransa. Diloge. Aliba kuru mendi. Argentina na Hispanya. Faransa onaponye na Inglaterra. Makuraba oroma mendi. Argentina na Hispanya. Bani onimujedhela bonyoyo wila apemele
1: ah makuru abo mfuna mi mfune mo mujedhela bo do akuda Espanya
0: apemele
1: mfuna apembera
0: aha makuru aba mendi muni mfuna wo Faransa mtengunga la tera na Faransa muni mfuna wo Faransa
1: te
0: monelo wenyu makuru e un adelabo esi reo da mu Afrika ali ni na parovoloa mavuro nuno aba o Maria mbeni mwa awa makatamio monivo ni ezozumile wi makuru aba ka kosepadi ya oku magomelo wa mavuro naba
1: niyo goni evo wira omfuna mio o opembela bo makuru aba le meli bale akuda Faransa. Nai, ale akuda Espanya. Inonanga wira ashka neroti kanavo.
0: Tapo, marijelu mwato tanu?
1: Marijelu ginkumbira gikana jika doraga kuda paka. Mangwana nifuna ni pembele mazi. Mangwana ni kando zogu yobata mazi.
0: Vina.
1: Ya agora pele pa mfuno ganyare baisa nabu ya mulugu anazo dari ve komu dijezo wodo ne dia yene ne baisa anazo dari pa yo nero la ni pembele
0: nde
1: bali alikadori ya ngono za dana ai mangi ningi ni maji alikadori apo kantidea
0: weni
1: nombala pele
0: anoponya mpira weni
1: mpira unovokiwa mezi muvokiwa sumane jile suku adimingu ayanya akuda sede ava moloa aduaju guarna maji aiganyari wa bola taru aganyari bola taru moza ipambia bili airumela maisha efa komunga kalanga wira komunga
0: oi muchitopatua 87912657 8516892119 mpira wa mangwana Argentina na Espanya. Mwona vo mga banu na apembele. Oito nyuwa mwina, botarde.
2: Halo, botarde.
0: Mwagumi.
2: Kamgumi pene nyuwa.
0: Mira mwagumi. Dinoga nani muluvi?
2: Mulota na mlova na mpimela.
0: Mpimela, muluvi, mulipa digani?
2: Kimpenya unuwa na mnote.
0: Omnote kuvi.
2: Omusheba.
0: Omusheba. Unjeda la ni mpira wa mangwana?
2: Komo?
0: Munjeze la ni mpira wa mangwana mfuno pembela bani mwone lewe
2: kakimu intenderevo
0: kamuni mzi wavo bae ya nikali jelena na muza tanu
2: nada mwara gawishe niya mwana gadani melke zisi nya gananjaba mla mwaga abeli mla mwaga Ronaldo
0: Nai, no tamala mkane ochugu watima.
2: Tabo manu waka tambe, tamponya labo wana mwako tambe.
0: Yamba. Dikana zindi elo ya mwina, botardi.
2: Botardi,
0: dozome. Dozome, kambe ni so dozome, oko wani nyu wabadamu nuona mpilo bunda bugaponywa.
2: No, na so much na volwa mutibani Facebook ni.
0: Ma volwa Facebook ni bai.
3: rule le tuma telefoni da bronga e pa ela bo unwa ni mbaro zwelwa pa telefoni ala mandi mwa wa we dagwa po ya mokoro wayo omgwa omgwa ta ogwa ta pala chau ya ndo po ya mokoro wayo no ona ni mpadu wa mai mila bo ni ma
0: nde
3: eh ma we ngato no li uno abo ta uno energia governo kanana nganena saini nanga nam telefoni ni mremo
0: Mwala wenyu mpilo ndo mfuno ponyo mwangu wana arisa ntena na Espanya. Mwenjezi la nikuruganiyo ila nipembele.
3: Ngelo kwela mbala gamiyo ilo kisegeka.
0: Mwono
3: kana grupu ila kwa kana kipa ina yovada. Nyungu lakana agadu wa vipeno kiono alina na maya mtano ominai. Agora mnugu mbala okano dhulu kutukuta mtole uangana gani. Mwanyi na tebele mtumasa sonyadinyo. Munga ila forza. Agora zaki none avo direto direto direto zamio kagi none avo peno anoko na renero impatari majino na karanga odu Spanya anga na gani ropembela
0: ropembela munelo wenyu unoponya direto
3: unoponya direto nyu no edi anga to pa panga vimvila za wene majunada uno edi
0: nde malijino mato tano
3: malijino mato tano oroma gira maupre karinyo mbala gato belto nakunyu etena lumabasani Yolo povoani mwana gazora sisiga ganiveti. Mio abua dandani ovoa furukia mwana garza Pedro Suare. Mbala ga magrinu na wavi etena ukule na furukia. Uno anamu di aga mio etena dozo me aginone aba anaga rogoraga anaga. Etena na kwaga do dominio antona guova ga latana na boa furukia.
0: Otamana so dozo me mukano chugu atima.

0: Ohatra ny eo amoina mifony mologana boitard malebonyoa boitard. Allô boitard, name hoe boitard ohatra moa amokito noho ny moa koleny olo mokitro ny boitard patoavina moina boitard.
1: Boitard
0: de ny loganany molovy
1: velela manabalo katale mazidikono momedy
0: ya so velela io ny honanzo nanyo momedy mino asistirigy mpiresy dindava digaponyi wampo obene ya bai mo wele wenyu muni wenyu mpuno mradi Msambiki digaloguaga monile wenyu Argentina na Espanya mafuno oponya na oponya mangwana mpira ya wewe afanywe vobani onzo pwe ya
1: dere onzo afanya direto
0: monile wenyu mfuno pembela bani mwene mo
1: Espanya komu nga Argentina de meka nati mwelele cha direto mjugarela wae maji Espanya anolo ganyare
0: anolo ganyare to
1: anolo ganyare
0: ninga si
1: ya pod ganyare moza
0: moza bai
1: mie nona mie porque Argentina adi nona nga vina mlobana maji
0: opa Kulo gano guma na niloti kana?
1: Anoloti kana maja, anolota buchana.
0: Anolota buchana. Bae, ki makuru eun adhilabu esi za Afrika, ahali mweni mo, mweni kathilo odhoso goro. Penu muiwele la?
1: Nada kadiwele li soki dino sintiri maja, niyo kani mvoro wa sogoro kule. Niyo makuru bae wa Msambiki mpuno. Seraki kani nzuwa shugari?
0: Penu to.
1: Maji mukala alo bwana maja, anshugari maji. Ole mbapeka yao, eu.
0: Da Mbappe da Faransa.
1: Da Faransa nae? Agora yo kaninae wa mpuno Mosambiki kaimo.
0: Ah, kala mokito Mosambiki kadilo do suguru kadilo kelo gilatwe ni maro melo ni odila weni.
1: Ora anu ti ayo mundu ni maji parisi yem ni gai yela mundu ni maji.
0: Bye, malejelo moto tan?
1: Ya malejelo ro mara fari mpo dimpo de mano arbiri ni mfanya wambara. Vina rigata maga mwazaga dona minori auli na mie vene va umudivelo wa maji merika lukaga muradio ni nanyowa
0: mgamba yataka marijelo
1: maimambeto ni wewe wedi mkwaga ya undo gana mie mbonyi ma kwezu Alberto kwe domingo za Alberto unoliko daga maji pa
0: unkote na nipa
1: iya meka dinguwa paka dimvolo wa dimule mana malejele ena ado irma uzaia umfanyo wa simogo Nyatabeti mfanya wa simogo Boguru agui sundaipa mfanya makuvi Kutafata kuru mizevina alo buwana igereja na medali igereja na magumano na maja au ni kadile wo Hare aposho kampo itene ni kadile magumano alo buwana kadile bati igereja batista
0: Nota malani uchugu watima
1: Obrega yamba
0: Yamba yo

0: wimbo wa Shakira. Wangata magela suguru wa mabasa ampira. Maitothi wakwa na sambiki umuzima. Ende, ende, ende, ende, ende. Mitano, mbwenio ni Fuga Michito.
1: Radio Mozambique, Zambia.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikorita mahiku matene ushkulan. Inte kwa sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya fiesta ho.
0: Hoi manaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano manaka. Manaku onamu kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuyo ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enolo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kileme lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wananto olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Wera sisiano muye seo sipa sipasha ni ikani kani. Mukaleo ni mure

0: kicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape hama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shuchima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chimaka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, nijile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, mwere sosipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murejeleni, sosipasha, okalosha, na uchuna.

0: Najibu esi dhinaga lalile, dhichetile na dhamaronda vina, vano bumudhi wafanyila umake la mwobiwe oli mukambili nyani ya Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
2: Mabasa Ampira. Mabasa Ampira.
0: Anamewa aradi Mozambique kopeni moteni holi mpom matakulu nona nilimudimani ya makani muradio ni mwarma mabasa ampira adabono mukamilinya ni mwe ni mwake la na maponya ampira mkwarda dubwa kimura shiko kai kai mwenimo
3: mwenimo karate.
0: Karate mpaje iyo ne chua bombo ni iye ne di shika di mwana watu tene wasambikano tene sabwadi yenu nduwaga zipari zote na tiana baadho zindie la munampi robu wa mpaje nuna nifuna voruma veni nizue mikali loteneda mpire yobu wa mpaje kalono weda deretu penu
3: yoruma ya miofuna ruta malilini sabwani munonu kwelo kuno kambiri nyenyo iyo nuta malila vadidi ivina funadimuta malile nabuya sabani nono niko ya suku na suku mpaka dabuno. Pumone umulogi lenyo wila inoduaga lilabo zina ulagi uloga umusambiki akala atu ana ikalilo yoponya karate. Tau pumone umulogi lenyo. Ivina dinotama lila sabani murumele mio usunza mpaji. Akala haya na unji vavadidi. Awene ka kasorile imiyo no mtamaya labu ya sabani di sori ya mpaka dabuno.
0: Mm-hmm. Nona ninga nitupu ila maka nini mwe voroma vene muni ziwea mikalelo zi kani lenyo guru peno mpaka ovolo wa mudima ni mpu mpaje aikala waya na enchi emele wadila bona wala dira jindo imino nanga di pupurwa. Nyo mwaka na mtu wako komezaniwa ila nada, kasogora gavi. Ejo inoza go upurela. Akana peno anamuthi, anu vayani guru dawani.
3: Urumaya odivale guru di nama sunziaga. Esina na eda abdala limoldi, eno kalono namakura. Beroga ula mwanamuya na uweo no sunza karate, ino lofa nyila vadidi. Mibadi mpaga sukutimbaga ula mpaje. E paramulo bwana imia limuyana baloga na da kasunza madila gya livro da na yene umple mwaka la kampia mundial insina na evina di asia madi mfanyo no maputu mwalele ne mio mona bona livro ntlemishi amuyananga ni evina katia ditagie ta mwalele ani mestrule badua uluga na mama yaga marele ne baloga i odo mwanamuyana imie na mwanamuyana muda kudisegedena yene baloga na dha mie no msunzia mwane nyu atempaka yene vinozua odwa vilabo jina papa ya gavina wali vene vale yene baloga gloria kamche mwana asunzi mie kubina nomba yana muri mwaga wetene wivina nga mambali kamurumelene vina doa terinarene ngwa uvane pono lagi ya wila unofuna ndoro menio ni mnone yifuno padwa nosogoro. Tamalele ne bay baditiyo bar komisare usunza mpaje mpaka dabuno mulugu umita na mama ya gama mi no mtamalela vadidi sabani ate dabuno karate no dono usogoro dimaka na tiararu intao ate ovane paka ditile ikanati evina puriki ate ovane paka natona motivo ne Wila di
0: makatamio
3: hapo mwene ofna logi makatamio
0: mabasa ampa job over nini alidhafi
3: over nini provincia ya Zambezia mabasa karate anoida mufanya la mwene eloge la mitha wene jaka jiromi lemio usuza mpaje zali vishko la vili muda ya lu sportingi ina elikaza di kultura imi yoda sunza na muru dani Então, o venha o muro dani para o no cidade o Sporting e ali titime o Vadidi. Sabani, quer dizer, o que é o muro dani na cidade de Vitiana, né?
0: Vitiana, Vitiana.
3: Então, meu bravo, meu, o muro dani para o cidade da Ancanagura o Vadidi. Agora, o Vanepa, vi escola vindiva. O muro dani zicalamo. Vina Okunanikana Casa de Cultura, Sporting, Ferroviário, Fatma School, Ninikana, Vina o Benfica, Nikana Escola Ina Okualani, João Paulo, Nikana na distrito Vina da Novindiva.
0: Virou Mokana de escola.
3: Então, meu nono aluga a província Zambezia, Atamalele, Nabuya, Sabani, Ovanepa, Mpadi, Nikana, Anamasunzio, onde Vavadidi. Masukuba virle wa mori wa junho e onado Maputo. Wene olukule vina ni idha ba nipemberle, ni nado wakalamata ngane, nipemberao, ni dana medalha, vina ni vaa miche kamishwa. Ovanene provincia Zambezi ya mfanywa na miche kayoriba, anamasunzia

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Barani kuwafisere Radio Mosambiki, tulikuza lero na maganizo akuziwa mabasa anazambakitwa nkati mwa ino provincia Zambezia bulikira pa luso zizengi kuli apate abasa na ale anasenzo za kusiana siana. Lero tunakeza na mbuya Elidio Albano Luis, mbozi mpatibasa wa mbutu ya ngumi nkati mwa hospitali central ya munu Nkilimani, provincia na Zambezia, abalo kuluwa ni ya Murumbala kisa cha sabe. Mwenye apa, anati akwanise kudenuza bulikira makaliro au wanake mpaka nzizi wabasa. Munakala na Salimu Tepa na Antonio Maliseti. Sala ni madidi.
2: Zinanga ndine Elidio Albano Luis, ankonda kwesele. Kudabaluene ndabalwa distritu ya Murumbala, makamaka lokalidade ya kwa sabi. Ndiye kudabaluene ateo toma mafunziru anga, primera te, setima klasi. Zamale ndibuka pra Shimara ndiye kudachitene wetava te mpaka desima klasi. Tukulonga tumira 2011 até 2014 ndiye muda bukene. E 2015 ndiye muda bukene mbushimwara pra Kelimani. Grafikene Kelimani, nda chita kuno desima primeira, desima segunda. E pida marisene desima segunda. Já ndika sakambo njira zinangu za mwoportunidade ne pra tindikaina pa formação.
1: Mwalonga kuti kunyumba ndi kusabi luwe na Murumbala. Tukulonga panansinzo makumatatu na makilometro mawiri bukira pasinde ya luwe ni ya Murumbala. Sabi makamaka kisa cha chikwapo mbingi balicholo makamaka kisa.
2: Kwa sabi kudabaluwe ni makamaka ndi chisa cha Tanakashira.
1: Apo maganizo kuti mkwanisi kufunza mpaka mabuku kumi na mawiri nzeru zikanimwe pakutoma makamaka zikalizanchi kuti mkwanisi kufunza.
2: Nzeru zika kanene era makamaka kuti ndichite ndipatire mabasa mu ministeri ya Saudi. Tangirangi primero kwa sabi ukakala enfermeru nangu akachemerwa ninja soki atenzi zono jatisia. Ndiye enfermeru akakala praticamente shamwalianga ne akakamuntu akakamaja aproximadamente ndikakana maninga aproximadamente entaumbukira bepo pronto ndi sempre ndikaona mabasa kachitei ikandi motivar kuti qualquer altura ndichite tembo ndipatire basa ngari wa Saudi.
1: Mbichita komera na pika pate nzuzunale nzizu kakatendezea tenda kakumera ni mabasa ukulonga kukachitei makamaka ninjida kukwatani ntima kutumkwanise kukana chipapu cha kuchita mabasa angumi.
2: Chokutoma ndingamona mba pata mabasaje pa hospitali pale mguozo chena zikavale kandi motivar bikandi komera makamaka. Ntauzi nangu ndika nenseka ndikaenda modo katenderia familia babozi na antu azinji ndiye bidani motivar kuti ndichite kundi ya Saudi.
1: Mukaona nsizo naole mukana pyaka pingasi
2: tempo dabali wena tempa kakula ninja kapatira basa hospitali nyumba ya ngumi ya pasabe.
1: Zuzunali mkali mokeni penu mkana nangu wa pale kachizanaimwe anangwaji nzuzunu pondo ndi apate basa mburi ya ngumi.
2: Nzizono ndi kakana shamali azinji ne apachizanaini. So kupita kwa ntawe anangu chinchino abrasari mbumari anangu.
1: Pakati pa mabasa au ngumi kundi la samiremi makamaka njanchi nja kutendeza tenda musakonza pironda musabazika kazi makamaka ndi kundi pinaimu.
2: Kundi na patirene ndi enfermaje generale ndi kursu da chitene. Enfermaje generale praticamente ndafunza ku institute ya Namwinyo ne Institute de Ciência de Saúde Kelimani. Tomera 2018 até 2020 dezembro ndi muda marisene ndi chita graduação. Então ndizamalise graduação 2021 mwezi wa mayo ndiye muda tumene pata basa maindika patira projeto FGH nyumba yangu ya pamika juni. Ndapata tumera 2021 ate mpaka chakajida mara mwezi wa marzo ndiye muda bukene mprojeto mbandigwera ja patira kundi ya boma kuchipata la chikulu wapucho hospital central.
1: Okay.
2: Ndiye kuna patire na tempa kalero.
1: Kodi kona kwano pyaka pepi bila jitemwe mafunziro anewa ongumi. Kodi ndi dozi kutenda na kwanisa kupikita mwanchangu pena ni piakuni nensa kakamu.
2: Pionsene, primero safunika kana vontade ne kuti ukonsigiri jindu. Ndiye chukutoma kana vontade. I unga konsigiri kuwa brasara reoni pionsene jangu sapatira motamanga para kuti ukwani

0: Una ndi ntemo kapha demo nsiku zonse.
1: Se siku za nsene deve chitabe ungapita kubasa ungabwelera pono chinja nguo samba hii kuti pite in contact na familia pa nyumba.
0: Nsinzi wa COVID-19 mbuya tikulonga kuti anthu ngaswakira baleya kumbute ngumi thangwi ya COVID akafunambo kuti aende nandu kusanga kenda kakoya mbali yao thangwi amwalira penu alowa pakapangiswa ntemo kuti ndipya kunensa kakama kuti munthu penu angipe anthu kwenda kumasiya kenda kabisa ule adafa thangwi ya COVID-19 penepi pikamala nzeru mbomba kodi makamaka pinafunemwe kuziwisa kakamwe ndi thangwi yanji anthu azinji akakhondeswa kuyenda kachita khondi ya kukoya mbali yawo adasoweka na COVID-19.
1: Thangwe yace makamaka njo kuti modo kuti tiprevenire matendena ne andu angagumanyika zinji maningi thangwe kuti ndi matendo kuti ungakhosomola penu phata manja kuti phata nsuo kuti pa penu chitrapo kuti cha kontaminari na matendena ungapasa munthu manja munthu ono podi thapula si entao para kuti makazo adiminuiri ndiye mukakhonde sandu ne reduzir numero ya yandu kuti aparticipar funerale maevento mazinja kakhaparado para kuti matenda akhonde kwenda kusogola.
0: Apo mitombo mpaka nzizi unafika njiri sawa kuti anthu akwanise kupaswa toera kukhuruza nyato ine ya COVID-19 mukagumanikambo kuti ya mukale akukhoma na kuphata basa ya COVID-19.
1: Bo tempo idabukira mavasina mbakwanisa kwenda mbala santu ja ifembo tikakhalosa nzaya porque mavasina praticamente asapasa mphamvu kuti matenda angabwera mbapita manungo nkhabe khana mphamvu kuti unathapula.
0: Machikaoneka pontho kuti pakutoma anthu akachalira peno akanyingwa kuti zilisao zenezi thangwe yakhonda kuziwa mwakhomeke nkhabe kufunika kuti anthu akapaswa kalaso itayu peza na thatalisa matenda peno asosa matenda nangwache imwe ninga mpate basa mboto ngumi ninga mfrimero funa mupangise chama mwakhomeke pa njira zipimakamaka thangwe ya njirisao zenezi zile zidabwera mbazikwanisa kupasa nta banthu mbalaswa toera kuchalira COVID-19.
1: Ndimo mwene pangabwera pindu pyanovu ne sempre andu asakhala enduvida kuti ndipya ndimo mwene o kapena nkhabe ntao na verdade pika chitefe primero era kusensibilizar anthu ti apangise aziwe kuti ntombo na pasefushu e para tipeze anthu kuti matenda khonde kwenda kusogola ntao primero ifetika vasinari para tikama example ne anthu aone ti vasinari i pangono pangono anda kabera ipurai ja anda zinje akaderiri kampanya ya vasina sao i bulukira vepo patelero matenda mbena kaninga kubanda ja
0: Okay. Mungaona kuti njira sasa pesa?
1: zapeza kakama
0: Okay. Na pesa kakama. Kinangu malonga kuti pakugwanda kwa chonzi cha Fred anthu azinchi anenseka thangu ya utenda kuphanza na kutapika na chemero mpaka chizungu na kolera. Mwatendeza anthu angasa.
1: numerozaje tangu bapta tempo zinji tempo ya gwanda maningi ni janga kazindikira manumero lakini
0: Kwa ndi nzizo kwa konzemu ya tenda kolera mukagopa pontho ninga COVID-19?
1: bon gopa pana tempo zinango tikagopa ne sakaogopa mash mwapyonsene chafunika kuti ifembo tingapata basa sempre kuchalira ne khalabe kipado para kwani satendeza maboa tendatu kuti ifembo matenda alanga asabwere kuna ifera.
0: Mukachitajira panjira ipinanji kolera ndi dusi kakamwe kutatalisa peno kuyimwaza nthenda ineyo mwanzizo kuchepa mukachitatani makamaka
1: Primero ife tikakhala ku hospitali batikwanisa tendeza atendatu mas direção distrital pabodzi na nivel ya provincia akakriar ma brigada mbapita mabairo ne kwenda mba sensibilizar andu modo kuti tichalire matendena.
0: Kinachitika muno nkilimanisa sana mizinda nangwache ndi kuti mazi asabuluka mwakuchepa mbomba yainjepa nkhabe kuti ndi anthu azinja anachita unyayi mwakutoweza tayi penepisa tatalisa pontho kakamwe matenda newa a kolera kuphanza na kutapika kodi nsero zinafuna kuti zipangiswe nsiku zonsene kuti anthu akonde kuphatika mwa nyankhuira peno mwa maduzi na nthenda zene zimakamakanizanji
1: Matenda onsene chikulu nkuchalira nta pa matenda a kolera ninga modo dagwanda a covid safunika kuchalira i pata bindu pya unyayi nta ife sempre ninga modo dalongene ne kuti tikaandwa tika kadakiria ma brigada mbapita mabairo kana mba sensibiliza randu tangu wa mapatiro wa unyayi ne nta primero njo kuti mazi angaoneka kwa pipisa si atundola diposh podikuma o tambe andu akadakiria ma brigada katambirisa ma certeza mabairo nta ndiye kapelekefi ma certeza i deposita mbepa kada gwanda kampanya ya vasinasao ya kolera ndiye pia peza kakamu nda chikulu makamaka ndu unyai unyai si.
0: Okay.
1: Samba manja suka ma pionse ni piokuja ne mafruta masamba antu mazati pika primero kusuka
0: kodi mungawana maganizo anewa kuchita unyai pelo kuchita uchesa bulikila pa chikuja kusamanja ndi azinji anthu anakwanisa kupitoweza peno ndi anthu kuchepera makamaka tingafika nthemba tikulonga tibuluka pano mpitenda ninga kuilalani kwenda maluwane ninga murumbala kuenderatu ku tilonga kupostoshiri tiendetu kwa goro mikaula na zinango mbuto kutalika kama kodi mungaona anthu anagumanika mbuto ninga zenezi asakwanisa kuvesera mbaphatisira basa vili vinafunikira pakati pa kuchalira
1: asakwanisa asakwanisa apesar kuti nthawi zinango ndi desafio ne para kuti kuchinja mentalidade ya anthu kuti kuwapangiza temba mbakhana nzeru zadidi ndi base kulu manenge maisha sakwanisa
0: apa pasa longwa pondo kuti ndipanachita khondi mathubwa mpisa anyakubala ale asokolera mbuto za kuphembera pabodzi na utongi kuti akwanise kulanga mbumba tisiye pa khundu misapo yakudya tilonge thangwi ya mazi akumwa si mbuto zizinji zina mijigo peno zina mapompa amazi peno matornera kuti anthu anakwanisa kumwa mazi adidi nkhabe kodi mbuto zizi zinakumanika kuti anthu asatunga mazi michera peno munkulo musafuna musiye malangizo anje toera kumwa mazi adidi
1: mbuto ngati zezi zinasowa mazi adidi okumwa malangizo anafunani kusiyisa mbokuti tingatunga mazi athu ale bweresa chokutoma nkuapipisa pipisa depo chikwata peno ndi botija ne bidau kuisuka madidi kusiya mbiuma imazi anafunefe pipisa kutulira botija peno nkhala ndi baldi devi khale baldi yokhana tampa kuisuka mabo kutulira mwimwe mazi athu anafunefe kumwa depo angathondola pronto podi komesari kumwa o panango podi uzari kwezo certeza
0: Okay. Pakutoma tingalonga kolera makamaka chikupangisanji ndi chitombo chanji na chimera kolera
1: kolera ndi bishu inango ne inapezeka kuti isakhala mazi mazi contaminado ne anakontaminari ndi bishu ine inalongefe ya kolera ne pinachitika ninji tingakwata mazi ale okontaminado timbimwa inakomesari ja kusosera matenda kuphanza ntam kuphanza kadaveji nafunefe phanza safunika kusamba manja ungenda nkaza dibanyo kusamba manja ntam ngakhonda kuenda nkaza dibanyo kusamba manja bwera anafuna upata praticamente kukontaminari ntam pina kontaminariwa pire munthu umo mbabwera mbaphata openo mbadya ja matenda alikuenda mbakula ntam pyadidi ntepo pipisa mazi peno enda mbafa kusamba manja mazi peno ungakhonda pipisa kuika certeza atimwa iyi thangwe kuti bishweni sakhala isafamba mazi mazi anabwera kontaminado na bishweni
0: tera tiziwe kuti pachisa peno pa nyumba munthu aphatwa na kolera asatapika peno asaphanza kangasi pansiku
1: chokutoma ndikuti phanza primero ndi kuti ungaona kuti padiya ne ulikwenda mbafa kawiri katatu kanayi ja ndi suspeta ntam mphyadidi kuti ubuluke wende nyumba ya ungumi ungafika ku nyumba ya ungumi unatendezwa i awene anakwanisa kuona kuti matenda anasosera kuphanza makamaka peno khandi kolera kuti pana matenda mazinji anasosa phanza ntam paralendi kolera ne mphyadidi nkwenda nyumba ya ungumi yawene anakwanisa kuyeza mbaona khala kuti ndi kolera ukapena nkhabe
0: apo munthu anaphatwa na utenda wa kolera chinachingiza kusowa maningi makamaka m'manongo mwa nkhansa ninji ndi mazi ndi chiropa ninji makamaka
1: kolera nkhabe so isa chiropa kolera isasweka ndi madzi soki chiropa para kuti chisirkulare bowo chifambe boma nungomo athu chisafamba pabozi na madzi ntaw pinachitika ninji mundu ungaphatiswa na matenda kuphanza ungakhonda thamanga kuenda kunyumba yungumi mazi m'manungo mwathu anakhaningana malamo eyangamala ndalonga kale apa kuti magazi ochiropa chisafamba pabozi na mazi ntaw mazi angamala manungo magazi nkhabe kukwanisa kufamba okha ntaw mphyadidi kuti ungaona kuti uli kuphanza thamanga kuenda kunyumba yungumi kuti ukoze kutambira makonzero para situação ikhonde gravar
0: ndi pa mizizi mingasi kuti munthu ndiduzi kulowa peno kufa angakhonda kukonzwa pa nthenda kolera
1: kolera isapha mwanjangwi ingakhonda kutratario ntaw menos de 24 horas podi situação podi gravar maninji
0: mbani anthu kuti ndiduzi kakamwe anaphatika mwanchangwi na nthenda kolera ndi amuna akazi anapiyana mankhalamba maswaka asikana phale
1: makamaka anang'ono anapiyana se
0: tinumphe tiyende kuna pili pinaguliswa m'misewu muno mzinda wa Kilimani sasana mbuto zinango sagumana pizinji pisaguliswa mkati mwa misewu mkati mwa misika ninga mabolu mapau mifalinya bambaya kupika na binango pinachitandu kuti angagula asapijeratu mzuzumadi kodi mungaona nsambonole ninga mzinda uno wa Kilimani wenjipa kakamwe anthu anafamba pa taksi wanjinga pakwata mbumba mpaka mbuto zizinji kodi anthu anena ndiduzi kuphatwa na nthenda ninga zenezi panango nkhabe
1: anthu anewa ndiduzi kuphatwa na nthenda ninga zezi si mas pinafunika njale ngakuphata neungaona kufuna ugule chinthu udye khabikhondeswa mphyadidi kuti wazati kudya tomaphemba mazi usamanje depois podikwata kumida mbukumbukwanisa kudya
0: tinganumpha mpaka kumbuto ya kusalaka na nyamfu tikulonga ale anachengeta lisho mkati mwa mzinda uno wa Kilimani kodi pinaoneka mkati mwa chisa chathu peno mzinda athu uno wa Kilimani makamaka mbuto zii zinaponywa nyamvu lisho mukufuna mulonge makani ake
1: makani
0: kufuna kuthunda nthenda ningenena nyamvu inaponywa bure mkati mwa mzinda uno wa Kilimani
1: pinafuna ine ulonga makamaka ndikuti sensibilizare anthu ne porque pana mbuto zidakiriari munisipio kuti andu akwate lixo aende akaponye ntaw mawu anafunene siya ko upangisandu ndikuti ife deve tivere ndi maautoridade athu deve tiavere tingaproduziri lixo pa nyumba kwata kwenda kwaponya mkontetori mwa lixo depois ana anabwera mbarekolere mbaenda kasiya ku depósito
0: pakati pa mabasa angumi mbuya mwalonga kuti ndi utenda uzinji unakhala andu unakhala mbunensa anthu mkati mwa mbuto zaku imu mwatoma konza munthu adaphatwa na utenda wa malaria
1: malaria sin takonza
0: kodi ndi pipi pizindikiro pinachitisa kuti munthu asapangisa kuti anathenda malaria
1: bon chokutoma malaria ndikuti manungu asapisa msolo sapha tete nthawi zinango podi kumisari kuphanza ungaona situasao ngateni mphyadidi kuenda kunyumba ngumi basi
0: chinabweresa malale makamaka nisi
1: yimbo
0: apotoera tikwanise kugunza mikanzo ineyi ya yimbo kuti ubweze kuti yimbo zikhonde kuinjipa mkati mwapisa pinakhalafe peno mizi mwathu zafunika tichichenji
1: bon yimbo ndi bisho kuti anthu onsene aseziwa ntaw modo kuti tithawise ikhale kutali na ife chikutoma nchanji primero kulanganira unyayi wapa kintali ne kulima sanga ikhale osi apa kintali pasakhale sanga lixo depositari mbuto apropriado depois ziwambo ingadoka pronto deve funga majanela misuo depois gona murede moskitera
0: mbani athemera kugona mkati mwa malichera iyi amuna akazi anang'ono akulu na nkhalamba
1: anthu onsene ntaw makamaka anang'ono na akazi amimba ne deve sempre kuti agone murede moskitera
0: tsaziwa kuti na nsambo athu thangwi ya makhaliro ife azinji mwa ife tabalua mthemba zakusiyanasiyana anango asalonga kuti angagona mkati mwa malichera mwa imphu sapasa kupisa safika kakamwe nkamiphata chitulo cha maso tayi imwe ndinkamphata basa wa mbuto ya ngumi munaluso kakamwe pakati pa mabasa anewa pondo ndi njira yakuchalira utenda wa nyamferumferu unathula pa chizungu malaria funa musiye chigomezo chanji kuli anthu ningenewa
1: Kuli anthu ninganewa mawa na funene siyambo kuti tingatambira o kapena tingagula marichera gopesa imbo anti timbizati uzare safunika tingabweresa pa nyumba kwafungula mplastic mule kwathasika kuti porque marichera imbo asa pana ntumba na sasanyira nandu para kuti imbo zikhonde fika duza então tingakwata fungula maneka mbati uzare basi podi kusosa kufika si então mphyadidi kuti tingatambira primero deve kuithasika
0: okay.
1: mphamvu ya ntombo itome kuthowa i chakumaulo pronto podi kuimangiriza i kutoma kuzare
0: ande mbuya sikuziwa kuti makana alikuria makana alikuzipa mbwenye chinafunefu makamaka kupangisa pena vesela radio Mosambiki pile pinafunikira pakati pa mabasa a ngumi tikalonga ungumi sawasawa na mabasa kuti anthu sachita ulimi mbakwanisa kudya kuti akhale na thupi yakufanza simwenemo
1: simwenemo
0: muno province ya Zambezia muna mikanzo ya kulemberwa kuti anapiana asagumanika na nyato za kunyenjera inachemerwa pa chizungu dinutrisawa makamaka pikali pakukwanisika kuti province ino ilemberwe mikanzo ningene inakuoneka kuti penu makuoneka kuti province ya Zambezia msagumanika ulimi msinji
1: ndimatenda ne ndimatenda tisalima majine pia kabionsene pinalimefe pisakwanisa buluka ninga munafunefe ntaomba na nzizi nangu sagwanda nzizi wa njala pura indi ya ntao ntimatenda anagwanda nanteko
0: Mashina funika makamaka kuli alimi ya chibale munu provinsi ya Zambezia kuti akwanise kuchita nzeru za ulimi mba akwanisa kutunda utenda ninga nungulikira kuli anapiana ntinishi
1: para kuti tikwanise thunda matenda ngatena mphyadidi si nkulima pinafunefe bweresa pire tikhale napyo nyumba ne soki pana anthu anango podi pyachepa o pyainjipa asathamangira kugulisa i nthawi zinango kumida sakhani ngasachepera pa nyumba ntao para kistawo ya nang'ono ndi mwadidi kuti sempre garantire pelo menos ma refeição matatu manai pa dia para kuti akwanise kudya para moda wevitari matenda ngatena
0: msakhala pakunesa kuti munthu akwanise kudya kumachibese masikati na masiku nanji azinji anthu mkati mwa ziko athu inomba pamakhaliro ocherenga
1: sa ndi mphyokunesa si mas deve tentare manera kuti tikonsigire pelo menos anang'ono akwanise kuona chokudya sa
0: kuli ali alimi kuti anaphoso alima ninga mavembe majaundu matanga mifalinya na pinango mbwenye sakwanisa kenda kagulisa thanga mbagula baka yao kuti akwanise kudya sakwanisa sagulisa zai pa nyumba mbagula baka yao kuti aje na nang'ono kodi funa musie nzeru zanji makamaka papiri pinajiwa kuti bisapasa mphamvu kakamwe
1: na verdade pinachitika ndininchi pana anthu anango asanyelezera kuti kudya mwadidi nengophika muliwo mbumupita kaldu phika muliwo mbamupita mandu aja chikwezo mafuta anagulefe mercadum na bindu pizinji ntao anthu ena saganizira tepa maji pinachitao ninji angakwanisa bweresa pyokulima peno mandu koko na pizinji ne asakwata pepi mbagulisa paragula kaldu kwata pepi mbagulisa paragula mafuta mas asadiwala kuti koko ndiye pinabweresa mafuta amaji naturale ne kwata koko phika na muliwo ndipya didi maningi para nang'ono pachingumi
0: kwani kuja baka yao nsiku zonsene zakwanisa kupasa thanzi ya didi pa nangumi amaji
1: kuja baka yao siku zonsene thanzi isakhani ngachepera mbaka yao inaunso baka yao ndi muliwo kuti usazala munyu entao munyu kudya munyu maningi sa prejudicar saúde tambe podi kusogolo sosa matenda anachemerwa hipertensão
0: Apo na kuinjipa kwa utenda unaoneka siku zino kuna ntenda zisinchika kama kuti zinango kale zikaoneka tai zikubala pontho nyatwa kuli apata basa amboto ya za unkumi kodi magalizo na funeme kupangisa kuli mbumba twela kwanise kuchita gasho gasho pakati pa utenda unao zisinchi unaoneka nzusuno ndwanji pinafunika kuti yantu kwanise kuchita gasho gasho twela tenda zene zikonde kutatatikiratu kuli yantu azinji ninji makamaka
1: pinafunika makamaka kuchita gasho gasho ninga modo dalongefe matenda mazinji asa preveniri watangu ya makaliru watu ne modo nakalefe nda mchofunika kuti ife ngati apale sempre pratika ma, ma exercice of physics kune tamanga cha mchibeso cha kumaulo depois siyebebi pankhundu kishtao ya unyai ukalongefe ndipikulu kakamu unyai depois kishtao ya unyai deve involver pekuja ne
0: imu nzizu watu mpata basa mkada semba kale pelu msati semba na mpaka lero
1: mpaka lero nzizati semba
0: msati semba
1: na msati semba
0: mkona tani ya ale ya baliatu kuti ya natunga kuchepa zingi mayuo wa sadundulu kamburu za mafunziro mabuku mba tamangira kusemba pamizi za kuchepa na napiana mbwenye basa mpasati kuona sati kumalisa kufunza mabuku
1: na verdadi pepi sa chitika maish ma distritu nepe umeno jumunu o desde muda zirene muno nsakwansambo na anthu azinja sabrasari kundi ya kufunza achita ma negosio kudai ntawo ma district nthawo zinango psakhala yokunesa ne ndikulonga bepi thangwi ya njimezhimo praine kuti ndikwanise funza ndi desafio ikulu maningi idachitene so kikomo ndikakhala ndikafuna kuti sempre ndifunze ne por isso ndatentare chita bionsene kuti ndikonsigire kufunza
0: Penga da chitemwe mpaka lero kuti mukwanise kufunza njanji makamaka nanji mukagumanika na mpinga mpinga zizinji mabuluka kwa sabe mpaka nzuzuno ndi mwempate basa mboto ngomu mpinga da oneka pakamaka pakati pa makalibano njanji
1: chokutoma nkuti ine pewanga ndisia mpo kumaisedo ne ante ndizati malisa mafunziro kulonga tempo ida buda malisene desima klasi 2015 ndiye mudandisiya pai kuti ija nditome decima primera ntawo 2015 ndikwanisabuka ndipita muno ndiye mudatomene decima primera tempa akamalisa decima segunda ntawo mphenge dachitene njanji primero tisaona phale anango asathawangira semba ne kodi atepe wamba khana makondisonji kuti anakwanisa pita maxikola iyawene asa nkhafuna kuvera makholo awo asathamangira kusemba ntawo mphenge dachitene njanji primero deve mostrar vontade kuti ine ndisafuna tani ndifunze ntawo ungamostrar vontade kuti usafuna funza anthu mbaona kuti mwana osho realmente alikufunadi kuti afunze podi kumanikano pakupheza ntawo mphinge dachiteni chotoma ndamostrar vontade ndamostrar vontade primero azinji akathamangira mukumu aphale azinji pachisa ine ndaanalizare ndaona kuti kuma kunandipheza tai na pire pinafunene ne nta azinji akathamangira kusemba na morari ne ntawo ine ndaanalizare ndaona kuti pinapheza basi rai so ndikafuna funza basi funza i grasa za deus pidamalisene osia pidakwanisene buka murumbala 2015 mpaka afika luanino ya kelimani ndikakhala pa nyumba pa pirimwanga ne ntawo ndiye adada akakwanisa kundipheza mafunziro anga tempa pakamalisa decima segunda pidamale nembo dasiya rai tikai ndatentare yesa ne primero ndapreparare ma pra kuti ndichite exame za admissão ku instituto ya saudi ya namwinyo idalongene kudachitene ne ndapreparare ndaenda kalembesa tempo idafungulane kuti andu aponye madokumento kuti kulembesa ne konkurso ndaponya madokumento ithangu kuti ndikakhala preparado ndakonsigiri pasari ndi komisari kufunza
0: pisa ninga muna bulk fm ndiduzi kuti mphale ana pyaka 16 16 sati semba sati vunzira sati kubviwa na mbiri kuti wa asafamana mwanangana wankazi asapaswa mazina maningi mukakhala muimwe mwaonambo nyato ineyo kupaswa mazina mazinji mkati mwa mbuti kakhalemo
1: mkati mukakhalefe na verdadi chokutoma ndi kuti ante payimba zati kuti siya iye sempre akakhafokadu kuti ife titani tiyende nyumba zokufunzira ne ate kuti nthawi zinango tempo zidamalisene seti makalasi anti ine primero ndikakhala na abale anga naye kusogolo.